mwake XK FM. Kokoman kau matanga mukanda ke Mateu ses first herta. Mateu akon hem ke gamat la kau maning akwa. Mukanda ing kwe tampui. Kawa he gawa o he kain kako kokoman aing e diwe o he kam akwa maya ning kwa mata a. Katantang gawa kwen ulu a. Gawan hei a. Gawa a yunga a. Nana kwa kang he panga a itu yungi. Kwa yunga ya panga. Gawa a yunga a. Kanga ya tau a. Kawe ama ki o chingmi. O chingmi mage kondesa a. Gawa mba a kango a. Ke kanda kam. Gawa a le ya chitwa. Nana kwa kang he panga a itu yungi. Kwa le ya panga. Kwa yunga yi ki kanda kam. Gawa wayan e yang hea nga shua mungi tai si kawam kwan kong hula. In ui ga hum vundila. Gawa jubai gya nga da ka ki dangi ki a kao he ka yunga ka kwa yunga ju ki kanda kam. Kaya kang ju ke tambula a kao he ke a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, eka spiritu sandu. Amen.

Ntsimisa tshetso ka sengwe ke tshe kwa gqomoleng. Le tloa sa le ka nna, ntsantsa ka nna. E a uwa mo se pala tete a tshe pangi ka pala tshetso. Ekonomi mo le kwa se kwa ka go ka mpia a nna ka nna. Le tloa sa le ka nna ke ka nna ke tshe mo ntsantsa ka nna ka nna a nna go ka tshe. Mo tike ka nna se nne ga se ka go ka a tshe a go khwe. Ke nna tshe ka nna ka nna ka le tshetso ka sengwe. E yile ke tshe mo dikgwe ka nna ke se se ka le ndi sa ka ka nna. Is a visit I will take and take a man calling to talk or sing. A year get into the big data and tell is a visit I will decide that the animal is a visit I will decide.

Yeah, me samo so ngike gecan ikem ke wola ngima kom ke kofi teti mhunta ke mole ko itam ko itata no ta kha ngike kofi a atin kola ngumusu kausi ka titi ka tema a khaya wa koko mangu ka imasi ka makhaya mqoqo ma ke ka ke tsuba e xa xa tsamwa tsamaya a tsala maqa o maqo ngam ke kausi ke mhanu ta khatwa teti mhunta.

0: Ka mete ke tseka se akh ire qamoga xka fm siki no bamba ra go tsekete na rado a khomana ga te bore tsisa rati yafta kapunda nwa manxa go ye ministry and police khoma Firoz Katsalia a ka dikwano nge go miliard rand disise siri a seiko khara go ite go police na gana o jao jete go kuka tshuring group na tsana go ye deko go nkara go ha gam jija khama o ka tsesu e ka ska steko go ye tin dara khamsi ye tin tsamse ka reger party ke ikorolenika aki efiri kwe anfreda kakesu uisika kwe kwenti nye ote kwe ki haa kamdi kwe anja woko haa polisa na o chudiko anguarata eye klo kauna ki takono kamda kwe sa aki haa haa katsale ya siye kumbunga na ankara ko gankarati tako ankarati si unwa mandati nkwe na nye chudingi kuhui haa he tawni sa haa ata ha ta khono ntere ka eno mboronga a khwe tso go sita magano khama tso mswete ga si nka si amiqwa si ya mo go de a five mo kunda jingwe kwa de nka de go police a qwa qha o sa go a go gom tsam sa si de go kungu ta a ncsu o go go si a ona nngo kona police a ngwarata e ta khono mbungana a ngwarata kona ana veska pesu o vetrievere an twa kate se inamoko amkunda siki intelligence jao si di o a sung kara kata kata nako stama khan twa ka o de 11 kwe a o de navie ke siki 3 di kwa ku tsuni sa khwe ntai da din ke ka u din ka o siki langa google tu ta khono ka litsa ke kapsung gam oka ku ye qade kwe a benson ngq kucho aka dikwanu ne ankia okara ha khuji mboronga ji polisa a hambiete aki jaudi ano jaoka khuji tama hambe kha hautu no jao khwen twa khama aka thasi ngo sunsuwa ng khuji muiko eiko tsaka kaita ama aka tesi aki tsuni sa kha kai ku ate khodina ngi ku khodi ngwarata e atamakhano amu kainu hambe aki jao khwe a polisa anjanu taku amboronga ji a ngwarata e nyanu hambe ja we obeta ngesi ngkechu mswe de khwanu tsuni sa mu ko aki muwe khasi khwen ki mboronga ji kwate ta khono musu ikinumisu ieta hank e mu khata makwana ako jika ama ki ngi kwa kan karakta wati ta. Ifye pie katri mata hama no khamka ma menestere ma sama verkender khiren kuma vilen kosini klabisa anka ate si kham wesan jau kwa kareta khamha na a si politiki kwa na he kewni sa kha muiko jau maewe tamano cha o jau si cha jau ta hank ehe cha kete kata. Khama ka tsika soeto ke si eko teswere ti aki namu a tesna ti a gako tse de ki aki honor ti de gako a sikare ti ki tlabisa a ka tkhwa no cha o jao cha jao de si namu ko jao a cha ete ka tinu ngo municipality ti de jao ta machaka kara ko eko kunta Boris Ukhiri o ha mbungan kana ko dina reger party ki wasrandisu anseka a ka tkhwano yani yarim kinyam san ta khange ti donar da khiyano 20 na khwe a oda mboronga jigwana a mboronga khwe a khoi bere khati anga oikita ne ko a moite kwano suye kwa tin firi khwe a freda khatsi uiska anga oiki kuye kwete oti khwe na kya ke ha kam khwe a polisa ke jawo ko teto a ine tisi khori kho a ngwarata e tuski aki a kwe a ngwarata ta ha ya kuma ti te di ke ka ta ku kweti cam ka ku kusa ata kha kha sa ani ki hutu ya te cama ka asa kawiti mbunga na kana ho ka wa ku ye ko a ka ti kwano ndi ye ku ku ji anga o ki ta ho no chori ng grupu ka o kwe na ndi he a ho ji te ko ka ku ti o polisa ki ngo ku jawa ko kwe kwa dara na ku si ye ti ki a ki kha ka ku ka tsora ti ma no mata ha minister and police koma Firoz Katsalia mtswa u ka tsesu e tsaska ara te u bore te khere khere ngi khawana bore te nye khe irin xka fm ki tsetsa nyen
1: Kukwen mazilito mahunga tangang mi hiwa akhir wigi XKFM ta akh ki kwa 5 minute. Warnemende minister aan hi a polisi ki kawa Firoz Katsalia. Gya kwita ki kaum miljard randi. Ki gam halisi ki ki hana ki kang ha a polisi ki vi kama ki lukalo hunga ang hi tu titi ya tuye ki kwa a geyam. Ya nakam ya kwa ki okwe ki giga ngawa. Kang hi yak ak gigi kang wa reher park gani kuna ki ikur leni. Kwang hi tu kwan e firi fri da ha kam ki ngole juwa singi tra kwam. Tu kwen ki kula si gya okwim. Ta ki hi sa tsa ki a polisi ki vi kwa mak oi on. Hi tu titi ya ki ka iye neti gani kuna igi kwa sung ka panga. Ta sa tsa ki a ti di hmm. Kachalia bunga yin hi gya kwa gigi kwen ngay tiki reherin. Kang ha wajib kong kain kwa gengana kwa tu cicai ki cika inti kwa gi kwa kong ama kwe ka ku ngwa igi hen hati aka nghe ya gule kama kwe ka amu ku ohun ka kulam. Ha gya o kwe da ki gye ka kwa u ki tropa ki profensi hen gya feifi ki gli kwa sa polisi hen hati aka yin ka nene ka ansin hui ki ngtu ka ye ka gye ya ku kundi sam. ANC ki caucus ki kan ha o polisi gani kuna gi ka san hengwa ki bunga ki yunga ki veska po ki vetri ver gani kuna gi ki tisa provincia le ki ka intelligensi mandrak okata ki sumpali mwa sun ngung wahan san ti kwa ti ta mhung hana vi kwa mam ka uwa kang hiti kwa ngay yalfun na vi ki chwa ngung lugalo ki ka kawo ki ti hanka ngay ki gi gani kwa ngay wa langa Google tu hengwa ki ka hili cha kuna ki ka flakte sengi ki tra kwenye. Okri ko ya ang ha bensin kenchu ahun. Ya ngang teke kang hi a uwa tia kang hi kome gaho. Ki polisi tia ki ikwa uzala ka pangan ngawa. Ito hong hengwa ki vikwa maka hong. A tia kang hawe palin ngwa su ohon sang ki sang au tia la kwa kam. Ya gya okri teke ka tuwa tika ang. He tit o sang kayen kwa agi ka agi ka oku e wa kawa sang kwa agi ka sang kwa ipali ngwa sang kan anga ngoto wa hege ti nge se ge a uzala u hege a panga ka watika ng he sang atwisa o muku vi kwa maka ha polisi ki ga ke tit o nga kwa agi ki ka vindika he ngwa ki he ti ki ka fisa ki ka ense ge a sang he agolika kwa ka kang hen kechu gya ng kwa ka Tiwi si se kang paling ngos onse ke matkaple ke ekonomi se ke ka tiang kang ke kwa ngokong ngoling ingwa ke ka ehe ka kre hekit ini gri kwa kunda kang ingwa gya tse o gitu kong kang itre ge kwa akundi sam. Ife pi ke ngawa ingwa ke ministra ingwa sung pangat ingwa rekhir ngana kuna vilen ko sinit la bisam ya ge inge ge kwa pangat ege politik ege kuna Hagi ki okri wa yi tagi kang hi a wa tia ki ka gi ka sun hi ngwa gi politike ti gi ka kungu ha yi ka ong ka sun hwa ti pulu la. Ya na kam si wito gani kuna gi ki okri a wa lang ay ki wa ya per te ki gi ka nam dame kam ki ohunir ti gi ka dame ki gawi ka kalang ay gani kwa Tlabisang ang gi okri tagi ka wa tia ka ng hi ti tkwa yi ng e vi kwa man nga ing i hanai e ki ka e ki tige gi a o i gau kama kwe nga ti kwe ng hi a tuisa mungu ngu aha municipality ting kwa sung kwa a hanai ki vi kwa maga ki i vi kwa magi ka tutu ka gi ka panga e fasi Punga ngi he gya rai khar par ki ke uas randi gani kuna gya okui tagi ngaleka ingi oyani yari ki koka ngi gacwa ngu ati kwa oyan ku gi kong Sorry, ki donor daha ang hi gugi kong tuin tuin daha giga lang ya ang hi ato gikawa lugalo kwa nga gaya kwa ang hi sitko tenisang ka kula un kula kundang ka tigya oku itagi ka tuwa ki kontrakt au kin ngawa kan egi tit kwa ngay firi ang hi firi daha tam ki ngoli jua imono ki sula ta tit kwa ngi kula u sigya oku itagi sa tsa kya polisi vi kwa ma ka ong hi hi yaniti ngi hi tit kong kaya kwa gi kwa asanka ohunka kula yiku ki pangila ka kwa ang hegi sa ati ha kwe hegi uwa lugalu kwa ta ati di hong asa tsa hawe ki ati di hong sa ang hegi tu hong ka eto hong hesin ki trasa bunga hi nga nina ki kong ngaku muka ki kong ngawu ki tit kong ka ang hegi tuya kondisa hegi tu ti tia ka ang hegi lugalu kwa umandrak otaka ya ni a polisi ki kawa yang ngagi government minister a Firoz Kachalia na kam ki kam kun ka ga ki kam gani kwa yiki kawa kam tigi ngasi wala o ni ki irum tenji ta sam ngi ki ex ka FM.

Ya me samo so ke ge tsatsa ke mke wola mse ta ke ti de hu mo a ti de sim tam o hu sim e ka u si si ke he a ti ya mta ni kuna msen ke mtwa ku hu mngi te ti de hu ka wa ti tre tungai I ka tsa ka tsa van ka wa ti ke he ti de a tsim kha ofu kha kwe ha tsim kha ale tsim ha tsim kha ka u si ke ke kwe ya ta ti di hng tso ki ngung kanda tsam hi tang ngay ki gya kong te hi ka hng a gya yi ki kanda tsam kanda kaw kanda wula ha ti mtua kwa kwa ta masam masam

0: tsamete ke tin ire ka mogwa xka fm sikino te u bori a tsisa ra te after kapunda dri di dau kai a ntundu wa di gwo ke te no nge ko ji uska pisu ani suka sei ko kiang ko ita kwa nama aka sniwote na dau kwa mu ite kwa no aki ha bakli pas ka ti te ma r 58 wenka si kova ta khono bakli osi si anija ta khono pendhook pas ta qite ma ncc wenga si kumani ta khono jamestown ki ta khono busmans hook pas ta qite wenga si ki sterk strom ta khono multino ki mukunda si ki hautu mandata ha department de aka to khwanu wa hautu ji si ko gauta ti uka e uyimka no khaw khwena sin de khaw no ana qaw ta ti kuye ma te khwe a unati benkosi wa ka ti da go ja ka ton khwena ina mo ko ko mo qai ku ta a a ka ti cham da go kya un santa kha ma a ka ti kha si ntse ji ka khana tau ni sa kha andundu ki nge ta hi da go ji a mo ko te ko a ka go kwana ma gwana mo kha sni u ji te khe te ama nwe ani mwuji mkundam ani giam okata. Nwa ma nga kwa iti minister mpulisa kuma Firoz Katsalia, aka tukwa nungye kwa miliyarda randi saisi siri a khana se kewuma kwa ti ngo polisa nandi jao ngo anate ku jao ta ngantukuri ngrupu na kuna ngiye ku teko ngwarata katia. Khama uka tsesu ekaus ka se ko kuyeti khamdarana ko sieti ki Reichers Park ki ikoreleni ka ake firi kwe a Freda khatsesu o uisika kuye 20 nge ote kwe ki tsamha ake polisa ake jawo ko kwe a ngwarata ye ko khori go ndi kubeta teko ene tiki ta gono tsam tsuga kwe satang Katsalia aka tukwanu mbungana a si ina moko do si umandata han kuna khana tsewni sa khomkara nge chuching group di nge kuko a ta khono ko makai kwino khwedi nge a ti go se ngwara ta siuka khama tsew nga ma aka tukwanu a meqwanu nka e ti go he 5 mukunda jiki go he a ti o se ti police kwa ti nka wa to go a go he tom tsam rota Falk kwa Limpopo ka se siye ko khota 12 de dek ei a tam aki hang gwarata kwe matika peisa no aki tam di o a desana ting gweku amugote ki hisana tingki tam akwe cha aki hang polisa ma khauten ki jawa kuma nge ti ngweki kuye kwe ti ta kono nga osi meini kwe si ga maklokwane khat am burgers 40 ki aki si khoi te kha 11 de tek a a gwarata ko aki te ko matska pe he le seri aki no tui kha he ata kha gwarata ko kha ko matska pe freedom park ta tui te ki Gauteng ka ku ye khate kwe falke to ke e veli Fumbo anka tukwa no ngite jikta esi ka se kiaro na kwe te balestika si ete tuchiji an hika ete. Kama anka tukwa no hambe nge kusi ama ki hoiko kia mwite kwe an tamano sesa hai gwana mkwe kok aisu ka kongtwa ete. Boris ukhiri oe, 5 and there taka kurik ako kuma hautubai siki kapstatika aki ho huiti ama omuteto khati nyeko uri te veske si suka kurie a ko ye kate kwe a metro siki wen dyson a ka to kwano start isu yene te ake ha si e ke wo to eta hono tak ama a ke wo ko han kwe na moteto ka kwe na ta hono han za wo ka e tswa ka kwe na ta nge kwe a wo ti ta ko ho ti a e to ka te a khana te ko gyao ti nu si oro ti kurie di chao a ho ti ke have weg so ane hout bai ki tien kwere te an. Dyson a kat kwa nunga ta hono jao kwe kwa nge hout e kwa kia mana ko si oro ti no si se sa ti tam si ka si wo ti ak deisen de de kwere di chao an nge mboronga kwe di hout o ki. Ata te u bore te khiri khiri ngunu khawa na te bore kwe kwe kwe te u kame yal firik amno yekska FM ski.
1: Kokwin mazili to mong got ng mi ngiwa ni kheru gi excave im ta ni khagi kan 5 minute berg pasung ki ka ko ki us ka bu gani khuna kwa ng hi kum ka ng singi gi am o ki sniu ya ng hegi gi tama kolam ta kon si ka ng gi khali u bakli pas ta pala on ki er agen 50 ng khali ko ang hiwa kwa hingo ki bakli us Ege gano kwa ang hapen hook pass kita pala ang hiwa NCS kin khali kwa ang hiwa kumani hingoy ki Jamestown kunam. Karang ingoy ki Busman's hook pass ki khali kwa ang hiwa Sterkstrom hingoy ki Molteno ki katapalo provincial ki katapalo ng departamento ng gyawko ito ki tong tisi na atam kya thwa hikwa ge ka ku ki kong u ta chikwa hingo o hikwa akwasa singi kwa ta igciku gikhwesa ukwiko yang he unati binkosi ngiyatisa tapolo zolak ongki on saatsike sigiyakoyi hingoki tapolo hain sigigi am uhasang kulitumai gyakamakakam yagyakoy tiki yagya unangwagang ki tongsi gihang agang gigakandita ni kamsang uwala ang hizilu gani kula yatane gi atam kamukhya ki kumni gani ki provinsya lam Warni mande ministerya ang ya polisi ki iwa Firoz Kachalia gyaw ko ite ki kong maliyar tra ni ki ka malisi ki gana polisi fi kwa ma ki kulugalong kwa ang hitu si tia tre ki kwa kundisa ya na tam ki tam kong ngayto ki okui ki ya ge ka dung awa rekhar par ki ki ikur le ni gani ko na kwa inji kwa ngay firi firi da khay tam ki ngoli jwa sang ki thak on ti kwa cha sang hi ki kula kya polisi fi kwa ma koi ng hi kwa agulika chuchi chia ki iya nai ta tasa cha gyan kya chi di kacha liya bunga yin hi gya kula gya kondi ki rekhi rang achi kwayi ngi tuwa at kakane vi kwa ma ta gya panga kama kwe yin chuchi chia ki kang hi a uwa chuku koka kang ama kwa kaku kundi sa sang a hunga chung hum ya gya kwe ta ki tropa ki ka kwa uwa profensi kya faifi ki igwe kwa sa polisi achi ya kang kanini kang kang gya uwa kang Falkai ke limpu pegan aku nang ki wana agat alfu ki kang hi awa gwar ta matka pein kakun acha kakunda ma kang hi tau ngaca kata nikit inik zi ki mkuti ngau ki kang ku gigi ki okui katua sakwin cik ngay ngasa ca sang halin kang hi polisi ngui ki ngwang ki akhaw tingki kawa ngui ya wang hi kiki kong Jadi terkata kim kucit gani kuna ki khaman tlokwane ki burgers for tiga olim. Jadi bisa sekan sigi ki wana ki uang ngga tualfu ka nghi matskapi ha gwarta ki kawi ka kundama ki lansir ya gani kuna. Taka ngu ki uwa matskapi ha nghi freedom park gani kuna ki khauteng ya ngu yin ya khan ngu gita ni kwa hongkwa yunga. Ukik o ya ngha fal ki ki wa avele fumba ya okoy tagi ngaw kang ganin nga sige kwa ka hansi gde fisa ka hansi ki tuti nga hinga isin kwa o ugi ngaw kang nga sige ki wuzala yung ngaw gitam ka ki gima kang ki tini gde ta kula ti kwa yin isi tanigin ngang ang lang ang nga tini wakan deya ta fisa gya wakan ifasi ta ifin dar ta ka kawa ti go ki hot bay ki kap stat metro gani kuna sige gwa tigit ina wakan deya ki chi gi ga ngu kwa hi ngo gi kang ya wa le ki viskis ki ka krief ka ng hi se gi ngu kwa ta o ku ik o ya ng ha metrin ki wa when they are soon ki o ku ti sta tan kya ye ne ti hi gi ko su cha ka ko a gi gu tho hi ngo gi lu ga lu li si ko gi ka su u pang ka ngo ya gi hi ng hi I ko pang ka gi gi kwa ng hi gi kang ha wa tho on hi ngo gi kang hi a wa khalang gi ka khoi kang he gani kwa he anmani ti kuna ki hot by gani ti khang ki khung unga wa kam ja sam an gyo ko ti ki thwa ang sin ki no tu ti ki wana ti ki fisa ta ti bi se kang hi sin ki wana ki o de sin a honor ti ki ga khala khoi hum he ti ki ti ka hi ki lak on at home ti ki ngasi wala o yal firim tin ti ta sam ngi ex ka fm

Nu ya Afrika temo borete se go tsetsere go mo go borisong go re ke your now the met program a tsams ke mo go tse ra to darana ka e go to tse go khiria go 12 Afrika nu 12 Afrika va di san mo pete met program kro go a tsams ke mo go tse ra to darana ka e go kro program te ana kwa him bori go go radio se aninsa suri na ta tin te a ka kota tin ven nge a bori go go zim a to ka suri ya te tsams ka temo te te a ka kota tin toti se go khiria go yen irek amate kwa ga tsams ka toti se go gota ang tsong sa tseka manda ga e ke radio se a 107 o heni ga fm ke tiro kwa tanke a te tia ke kretano e ita mate mo te ang tsong sa e se ka avana kwa tam en a mate ta go te mo go mate ga no tsong sa tsava no e te mo te a ka te ga ne public vacances ta ga e nga kwa na ke sure kwa ta mate mo kwa tv sure a ta go tsa go ta ma ga kwa tv a zo wa tin kona nge a temu katin South Africa su oi ki nge a tso e a nave ke ki a hisna le kams ka vie ke su oi ki temu tsoi ko e extra e hem no tseka hange a temu karu ka e te woti kone ka ko tsin e he sonda hang e na mu zi te ti platform ten kim e hisna ti ho zi temu an tsoun sa ti ya thoro ho zi tesna ti tsi ho zi temu tesna ti e ka ko tsu ya temu a re ga kai ko zi tama ga tesna ti an tsoun sa temu tseka e temo kwa ka te te an ka te paplika e fakansi da khan e kwa kham ti kwa na a kha temo e ka kun e henge u kan e avasi ko temo e namu na ti vezi e ska khazi we temo avasi ko temo namu ta ti kwa na ti ya kwa na zika nde kuri ko zun e he ya te tsamziki temo e namu ko tsu tsu ko an e e kha bana temo ai ko ni khom ka ko zi atsam te hizi paras nang a ko temo ya ko tsharata zi am ta temo te kwa ngi public vacancy ta khang ko na ki e kwa nam ka temo em ka ko e ta khate a ka ding ke a temo ka no nga ko na ki ka ko zi e zi ka khuzi yang ke tere are ko khazu anin za hi satan ti do ka ti an tsun sak anu sina go ta zi tin zi program ki te ke krente kom ta ting e ka ko zi program se ko yam sina kwa kwane kai kuzitemo ga kongwe kwa ha ga kodi anenza tsoni sa kai kuzitemo kwa go kwane te koma te kwa ga go se mtoe manuthi ya go se ding kai ku ita ding go se ga kodi khom a ga kodi kwana a ti a ana kai ki ta hon e ka makita manu te kai ku ta ti program se go nyam sna pata ham ga go se khom zi no kwana zitemo a te kwa ha temo a ta ting e ka makiti nde ku ri go se u khom he no kwana ti he kwane e he ya tanu engie khwatavem maratemuka ga go se mpoe manguta enyams na khwata ha tsamziki hito di kutu go se te khata tende go re khudzi ata go te khomka go nyisike e kone nde go re go se te ansi tseuni sa tseuni sa khoma a wo go se tsaya ke ngie a temuka tino kone nde go re go e hambe tsamska a ya te ansi tlogo nde go re go e hambe tsamska temo ncam go te go be a isike e kwane nte kuri go tsukwe ke temo no ncam kwe an tsone sa tswe kwa go kona zika ke he go tsigase hinya tse ya ncam go ka temo hinya go nga kwana ke nte kuri go tsia ncam kwe mang tanya ma khwati ha tsam zike hitio te tsone sa khana go te kam ka ta ti te di kunya ke mayoni sa ga tsikiri re ta ta go mayoni sa ga tsi special ta ta temo te kam ka ta ti ha ga tsia hinzi te hinya ma te go tsi a zi te ga tsi a temo an nge e kha ogo khadi tse ha khwe kwena ding ka tlae ke ngam kwa khatsi wote na temo wote kwa tsetse kwa tama khatsi wote khatsi o kunze kitab ta zi tinzi te a ka te ka go tsim kwe mang ta yam sna khwatin e he ya tin nge khwati ve mara ke he tsam tu tang kwe mang yam sna khwati ha tsam ska temo wa ang ai ke e ta go nong ka o ke tinde go re go tsama ke he go temo ke etre mana ta ha tsa o nka o ke
Kasin onka oki business nga oki tati anka oki nde kuri kuzin ezika ge atemo katin seko tu dango iki kuni kisi ya kada tamziki te tu tu na ko duku to ku atemo te kata tim tazi te tu kren de kom tati radio nerten siwen o henye ke fm ki kone nga program nga oko ze seko yams na kata ha Go siyako kheri ya go, ya frek ama de kwa atyo boreti siyako kikiru kuma gom. Nga kato radio zikuwa na mka oner ten siyewen. O henye ka FM kiti ya kore kete tot prokhamem. Siyako kheri ya go, yen iri ek ama de kwa kham, atam skato siyako kutam.

Nata e goma tsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla kweta. Na tsa mo ago gasim am twen mka. Gasi om am ku msauk emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re eh tsem tla kweta. Ne go gestesi tla kweti tse a. Am tsema a se set Africa kweseki an kara kiri. Nim tla ko emki. Kose namwako platform teniki bakwetsema xkfmk kunji damasiji bakwedi twaji temkhamietska pomki nyam dot atako kunwako xkfm kwena ngongorwe.

nga nga e ka go nwa asa we ga go zo ya te ti e mana ga go ntse e ka go andwa sa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka go mantwa go ntse ya nta nga zo ga go de ntse na go ma ga go ntse le kare tama a ka go ma ka mo kwe ka ntwa ga ntwa ma go ta ga di ga di meta.

0: tsame 11 ire a tlamoga x ka fm sekeno teo bore ya ce serati after kapunda tseo dimkeammano re tlaposima ya mogatatse ka snew a kgete aba a moitekhwano ya moko tekcangate ncemokamano a mkwanama nka o dinya moko tsabanagwa teno go mmacata go nongcamtamaga cane ya mogatate ta ncate Daniel Scale khasidi anyam ka di a tibe descenden tunda khaska qara inka yes new anyamo khata a anim atita khede kwana anim mukama seko zero kasiye khata chuchuma sniwo khede a ka te kha Sutherland ki a ha South Africa king nka o ana go hie tsan kara tsaba dikwe Newport Richmond ta akitama sniwo nyamo gata chete tamaganu nyamata de gatita tsharate a anedima frag motre a gawota sieko sniw dauma r 617 2 king's court ki wenka se anderberg ta gono kokstad ki sedelike anim drakensberg mka KwaZulu Natal si departemente e utuje mandato a katkwa am dao maseko kia mo khuita ta khuita e utuje tinta kia kia ute daum r 5650 hamka izikianta n3 ki ngwe gedi ka o tlokie a kiteko na a katkha si khantama ya mo khata dobe di sa warahi a qiyete van Renenspark van Renenspark ta qitem daum ki dinongo a go e garana eno dao uveta de ganya mogata sniw atita r dream ki wengasi bolga 1 ta khono note nam ki am dam ki tita tsara te kha eli r a hoto e tema te a se benisho duma a ka to kwa khano akitin khwena ina moko nguo de o okancin em a twa ko teta kwana ina kungote ko si gawogo hie ko sniwo ki khabana kha sniwo angeta mthu a Swartberg pass ki tu se o tsureng ki veska poka khereta am dauma u ka e gausi ka ki mo go iti tamano kurik amna ngama tena khana sniwo asiye ko te ko muti khona bori qwat khwanu am dam ga mateta za ka tita auto manda ko han khona auto kuru khona a ka te ina moko qousan ta ko cece a ko ite go di a dao a kya mo go ita tanu kona a dao ji ki an uo ga ta sniwo kweno tsakabe dao di a am a kya o a ke qousa a te kha no hautu khona a kwa kha a tsamtsika tsan khana dao ata borisho khiri o he nwa ma nga go itie mo si de police commissaire si a poleng dimpane a ka to kwa no tsese ka do san veta a ga de police jao kwe a aprom king kurisi ki ku ye tsointi ta an khona jao ke ha tsamtsika kha res nta si ku ye ti a ga darana ko si ye ti tsamtsika Reicher Park ki ikoroleni suka aki firi kwe a Freda ga tsesu uika kuye 20 aki ha tsam di police kwe a jawoko angwarata eko nge tshuri go kwa nge kunge go kete ovedi ene tiki ga a ka dikwana aki tsouni sa ga kunwa tama destiny ati si kao de di khawo khubi a komiko anga oike kuite tsamska tam ka go khisa tama ku ye tsosana tega anika dempane a ka tkhwani tseka tsu am sandi kha o go gana kya de no sesa atamango hisan dinong go nxe tshori go a nna kha tsama go tsongoti a go moi go khoita ara te bore te khiri khiri ngun kha bana bore in iri no nyam kwe te go damika tsetsegwe x ka fm ski
1: Moro moro mes zili ta mahunga tangang mi ng hewa yalfiri wiki XKFM da yalf ki kawa 5 minita. Gani ngosi ki nuurt ka po kuna khal nga ki kaha zilu kumisala ta gya tam kama kuya ta kawa fronja ng he gigi kong ki nguli ng khawe yang gya tini ching he hingawa ki kakang hi tsai hi ki kuliku kang hi gya ma ngawa ka. Daniel Scale gani kuna wakwa ngi kapil melo ki ka timbu nga tuna tuna ha zelu khandi tan di wita ki tamaka ta zelu ang kagi ki tamka ang kwa manda ta singgi ka ki ka ngi ka kwa ngkoy nga ki luga lukula ta ni temperatir nga ukharji kutuwa zero zelu tamka ng sentana gi ako itagi gani kwa nga Sutherland ya tani gi ki tama kawa luga luma kang hinkun sit Afrika hi tuhi hege kuwa kakak hama kwim. Nau puwar teng lagi Richmond, luka luka ni hang lagi kang zeluta na gigi tama. Ta segi aku ite ki gani gi hang ya kisi khlindi ku misala ta gigi tuhin u. Tokleta yang hi kwan uleti yang hong ahong ke gana ngwa zelu hale ke er. Season 1917 kika tapulang ngitok ma Kings Coat Halikwa ang hiwa Anderberg hingga ki Kokstad kuna ki Sidelake Drakensberg ki Kalugalum. Kuzulu Natal Department ko sa tong gya ako ito ki tapalong hang sa giging am ta sa sun tagi yakalin di diwita kumisala tagi awuzala wat yang hiwa air season 5 ta kayi si ging im. Andre ki katul tsi halaman ngay gya ako ito ki kumisala kang hi awa glu ki ka o kang hagui ki kagga ki fanrenan pas gani kuna muku tsa zilu ya ngi gya kula o hun kong toa ya khlindi o ka ngum u ya tum tuma kang hi agga ya ngi ngang kwa gigi tam endri ki gata palun khali ko ang hi wa balgoan hingwa ki nuntinham ki gata palo ya ki tama ta ili ira ngi kwa sento gani kuna siboniso duma ya tisa bunga hi hi gya kula ki itang gya itong kawa yi kwa tu vindika o kawa yi kwa tu ka isya ang hlindit inigdegi kula o yi gana gya isya ang gya halin. Zilu hi hi si gya kwa tiki gung hukleta yi Swartberg ki ka konsita pala ang ganu kwa intuk ma o chuaran ki vis ka po kuna ki kita ma ta nga kang hi a oa natam ki kam khun ka gai sing ki am o ta palo ho ta su ko hong ge he go kham ko ji lu gi ga tu sung e hi khu si gen te ni ge ga ta gi ma wan man ko ke ma ko ta ta palo ha ngi ski am o hi ki usalam ta palo ngi ga vi ko ma ko hong ya ti sa to click on ki sa ti ge si ga ko ngi ta palo ha si gi am o gi ko usala o ya mu ko nda ji lu ya ngi ki tam aya khi ta ngay kita palo yaki utsilita koko na sitan asi dao ngay kita luko kang higya matagan kwa taahan na to click on kim la kawa yikuwa ang mga hi zilun halika ang yatuhung kawam ifasim Barnyama de National Police Commissary sang hapuling dimpane kya huko itagi gato sige sa tuisang ama ki polisi vikuwa makongki akat nga aparal gito kang gato ang wali gigi panggay vikuwa ma yika ti kwen si gigi kwam. Ya gigi ok e ki nga waka ng hi kigya ya ki reher par ki gani kuna ki ikur leni kwa ng hi ti kwa ng efiri fri da khatam ki ngole juwa sing ki tkang kwam. Ti kwa yi ng hi ki kula sa cha ki ha polisi vi kwa mga o gi ng hi ti kong ka yi kwa akundi sa ki ka yene ti ki ka vindika ka koku gi yi kwa panga kwa ng hi sa kya ti kwa cha sa ng hi sing ki tkha hi kula kang sa ki sa kwi ta tinha kan hegi gegi luga luga ki kala ka hngi ki ka kum usum chima gya ko la ho kha sam ti din ma sa tsa kha ngi sa sa ki tra a ta dim pa nen angya ko ite ki intelligence vi ko ma ko hm en ngi ki polisi gi ti tra gi vi ko mso ga ti gi wa panga si gi a o ti de gya kala ka mu ku ngi wa tu la ko hi hu wa nam ti ma si wala wa yin irum tin ti ta sam en ngi ex ka fm

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago e tsem tla go tana tsa mo ago ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e tsem tla go heta. Ne go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla go emki. Gose namwako platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamietska pomki ncinyam dot atako kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

0: nga nga e ka kwe nwa asa we ka kwe zo ya te ti e mana ka kwe nge e ka kwe andwa sa
1: e ka ya di ga di meta kwa na ga angwe ka kwe mangwa go be nge ya nta nga zo ga kwe de nge na ngu ma ga kwe nge le ka le tama a ka kwe ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a do we ka kwe sa we

0: Dako Toro na tete twazi ti tresaratam atan anaha. Nuti moten winzi kane mtsakazi. Tuna ha kwereko ngamku a anza hamar ki hambe taklawatama eyata. Marate moten ngamku a ti taklawate zi yata. Nese ayo sanku yate.
1: Nehe ka krupuski ha ha gasan. Kimbeli kiri kesi cek pada teh, ngonoria tu kaya haya ata tu kiri kaya tiemah, dia ko hat kasih nanti ngah kiri tu cak kelada hodi juku tu ko ya.
2: Eh kita juku ya teh, kelak ko eh teh hodi no, ah kelak ko eh kesi ya ta, tu ko ingi dia ko kasih neng eh siki, kelak ko si sek an kara tu ko na wo, ko na ah kelak ko ya angge ah kuah ki hamben hamben insona ko ko na, nuti kasih nak tu ko eng eh. Tikan garang kuya de kwana ngse ngsai sing titi sai sike ti gba ku sai si tia se gba ku sia ku kwa de kwese ta ku zin ose taro hana ta de ka kwen de ta tek e ha ku yi no de khu je ha wo no ha tin tswa kwena ha a ncama ko de go ma du ku tok e ha tsota ta go no tin ta mi ya de no ti tsong ku ye ti witsi ye ti khori ya de a tsong de di a di de kwana ka ntse ti tamati ya ko gba ku sia kwa ta a ncama ku si tso u di kwana ka
1: Aja tak terus kita tunjuk ya hak kau, hak kuah kami ya kuah. Ntar lagi tinggi kau tunjuk tuas oki. Oh, di tak konsep kunci cik, kalau betul cik kau lagi siap kau esok. Hang anda kau siap kuat, nanti mak ayah kau buat tin. Ntar kau kunci kau kau cik ayah gamu kau ikut kau tu cik.
2: Ti ajak eremek eremad itu sah kau nengi se koma aku he. Se kom karaku. Bebo first itu se wo hati tamak aja se sikri nu se nyamak aku buat guna ayah have jadik. Ta kara ko tinga ka dike a ise khum atading aya ke timara a khumwe ha di gase ndom ta kwa khane mki khago a khumwe ha winako so sintati din timinge a kere ka tsuwa khwe o e go etsa tsum khomateko don't you ve mara khane magam kwana sika tsau kago nga kwana ka nge khumwe tsaki teno khane mki kha yo ga e a tsou tsone hano a tsou ga e khane mga e a we go di yo kana a khane mtinki ke ya go tse kara gawa ko
1: kan gradangi e nori ya gasu ati sore mane ki o stema ti kha ya ta he o mera kha metana tsa kwa ko ntla go siki kha ntla ke ndete ya kha nwa na tang e ya ka ye ke tuka tswa tswa tswa ati go go di namo
3: ti o go kya ya ve te o ka birifa si ya he kwa na ka te no e hi no e kuri te no ya he kha di si ya he kwa mo kuri te ta ma te ya se ya ta ko si tinu ya nwa ka re go te ngu ya ka re go te ai ku ta te ya tanu ti muano ata chaka an kara kya inkauti nde kwa na na ke hegba ko e imchen gba ko nce na ke henga ma gba ko nce ma hiya ti ayosa a khoda ti kya inka ti ave maki qara hi gba ko e kho hese ki ya ti a he ti tsan kya inka a e ngu khore gba khae na ngu si se ngoma mana ti he ye khanu ma tsau sa ta ro ko tsai ti ye tsu khuita ma se kya ra mana ko sansa a isi se kya ra mana ko sansa na ti kwa na ga Tati ngate, ata ngo teki hek doji ki ata tengo hii, tako teku ntok, eka teki ngo kuhe kukwa na si iyago. Tidati mkama ngui mkui mkwaje toro na mtita nua, zagam, zagam, titama, ntati ankyanyi, tiki peku, kheiku, kona ntama, kwehe sinu, kakati nu, kekere kunu ngutite. Kwe usa tikyanyi kau yate, yata gana timu damasite, timu kuse mti, ana kere kesikiti yata ti ya gobeta ta makanim de mi kho az birifa si no te are kha kan ki te mu kwa ko te wo kuri ko ma kare ko khwa ti kyan ka ngwe ko e ku ko e khu kho he tsa ka ve ni te ngam kwa ko nta te sandam gre gwa ma ka o me kha ka te te ngam ko e ma ka te u wa kho ku ki ya te te ki ko bo ku tai ku ki ko bo ku a ko bo kwa tai ku he khu ti te wo kuri na ko te khanim kuya ate twa na te ai ku na te a sa ku ti di ka an kara kya ti ya ya he
1: kan kara dangi an te swer mat na kera ke ski ta ye ta nte kuri na mot na nte kuri en ta na musan ta ma wo kuri hum te na mot ta ma khanim an ja ya kho ti ya ku ko mi ya kanu kan kara dangi na khanim de ko na tu ko na sika tu je tin ja sa kya ti kha te a ya kho ji am kera ke sika ti du ku to kara klo klo ko ni ta ma to ta ma kan kara dangi to ti kara kla kara am nto ta ma kanu ti gan de ko na tan te ta ye ke he ko nya ke te ta ko an dangi
4: No, ini teka macam jauh tu. Tapi matra tipi orang macam mana? Platform ten XKFM ki jadu kaya kumpulan gitu. Kira kita mau kentia.
5: Kutia kutia muzo shwa riboni, riboni muzo ne ngwasta ilopo. Bako pane wa shima nyana, benikoli freeze. Bako pane kadipa lata wona, bali nukane nyamu hala kwena. Mohala kwena di chave.

Ka tsame te mono 12 ka mako a ga 30 minute tsiang ke ka go radio nerten 7 o ni ga FM ke no programme nne te a ka te va di san mo tweta me te se ke te mo ka no ka go se o na mo go na mka ha nge e se ka nge a te mo ka te nna kona ke programme ke tama te te tse tse rente ko ma te ndi ku le go tsu e hengo te mo kere ka ka izikinda I kra ya di kwa ga nna mo sene te hitam a se a ntsonsa tse ka no program ke te a se nngwe hem bori go go zinkote a ka kota te program ya msna khota tsam se ke bori go go zito ka teni ya go studio se kam en bial na kotia a ka ta hon tsona te a ka ta tim kuro program nngwe se ko ya msna khota hango se ko khirisa hem yen ire a ma de kwa tsam ka tur se ko hota kona e se ka temo ka no yen antonda khmanitezi e ya go ango programme se go gerita teng yen ire go amade kwa gam no bora se aneti do ka de nave ke kete ti bora te ke kretin te koma ti radwe ka kona ke ke tsamte a ka kwa qotse ka sport programme nge anya ma te tsamze kim te ke ke no kom ta ti no di 15 ka te mo no khama nave ke ke betwe premier se po krita ma ha tes na go Kaiser Chiefs no Sundowns ta te mo o kria go 3 irikam no sonda khans eki Sipa United no Pirates ta temo 3 irika ai kwa go tabora ze azi temo dinzi kama na veke ki kwa kona ki di do kare te radio ze ngi ya owner 107 o ni ge FM ki te te ho ko kam ze kam te u dam saka bora ki swe sna te ho te temo te te ke ke ni koma kong antson sa tse kam ta ze tinzi program ki te ke ke rende kom ta te kona kru program te an ka tem bori ko khozin kote an ka kota ti programme se ko nhe yams na kota ha no nkhame freida hakita ma kuna ye ko an ta ti grad er ke gadi twa ti tanu 50 rand ye hi to ha kun a kwa kwa ne hem so garai te mo nwe 50 rand zi kona kwa ti zi an ka ti ko ken kona grad er ke ti na kwa ta ti bisa ma e he ko tes na go di 14 de o khiste sin khame freida haki tazi bori ko khosi tenze radio ki suri na tazi te tia tsekrente ko mate kuro programme se ko nhe yams na khwata hanko se ko khirisa hie e si ka tswa ga mani tezi e ya khwa yen ire ka mate kwa kham a tsams ka tori se ko khotam

Okay, mazili to mahoga. Tagang mi ang hiwa inirwi ki Exco FM. Khoteng pulising ay hong kong se so nerti ki kan lak ang navi ki changas ki ngay da git ina wakan dea ki kang hi a oa buska tung kya tia tia ha sige ki o ka wisi si tiltu ako hi ka unwa operasi sa nila tuwe ya ang hiski ko o 105 taha ki kan lak ang hongi hi sige ngay yitrisi a oa Lisiko gigan awaya ng hi awa di ho hi gi di we ki gigan ngo yan disa ingo ki laya ng hi agi ngo kang ki kawahi krisis ki ngang on nga tigit ini wakan dea ok ik oya ng hi apulisi ki wa noktolo kweza gi awko tigin lak ong gi hi ng hi siku ki wana ka ng hi tenne ki ng laha ng hi awa ng ki kawa yi ng hi ngaw yi ku ki te ka ukawin ngawa tsu ng oto di khali ga khri tho hinwa ki ngi sung ku ki wana ngwa jwa yi khri si sing ki wana ta ku ki ngi o kala ngi ngwa gi gi ngi kula pa phelo ngi ta ma ga ngi ti de gi a kwa se te ni gi ku ki ngi o zelu a ha ga ni ngo si ki north ka pu ga ta ma ta lu ga lu ka nga daniel scale ki pil mi lu gi ga chim bu gi nga khau ka yin kha tu na tu nda kha ka yin kala ma si gi sa ki ga ni ko la khin da di wi ta gi gi tam kwa on hi si gi a sang kwa ga sang ta gi zi lo nga ka o ta ga kwa si ta gi ta ma nda ang ya ka o ta nga gi tim pra tir hm ya ko nda gi nga kha mu khu ta chi gi tu wa no lo zi lo on kha we ga ni kwa nga sa de len ki lu ga lu kwa ang hi ga ni kwa hi thwe kwa kha kha hama khwe khangwa ki gani kwa hantani ki tamam ta kwa ngiha nau puwar thai ngwa ki Richmond khuna santani ki ki okoita ki ya ki tamata kumisala ta kha ki ki kwen uum Freista di ki ka departamenti ki wasan pangat ngwa rakhi rang hi ki traditional saga ki kawi punga ngay ngwa ki toklaik ohon si ki ki tisa ihi ohon hon ngawa ngang kayo kwe thai ugan e ki profen salam zilu yang gya tam o ga kang he gya cha ngol ngol ka in thwe kha kha kha mo khita polo ngu ha ga khri khra si gya ti sa to khik o hu ta ki o hom hom ko na kan khata ngu ka ngai ki ta polo ge ka wo sala o ta ga ta ni kwat in chi chi cha la hu ta polo ha ng he gya khali o a o a r 702 ga nu ka he tu ma de vets dorp ta ki indri ki kwang he tu ma heris met ingoki insist kin khale ko ang Riddersburg ingoki Smithfield gani khona department de tene gati sa bunga ingoki devi tsipete hu yu o hontang gyat ng kawai kwatu ka wana ngkhui ke ngole kang he koi khakhae ki masisam department de gyau koi de provincial ge gati khoi ka bang khala kwa gi ngoi kwa khasa ki centrum municipality ti hu tapalo ngovi kwa mako he gi chik khoi ka bang khala kwa gi ngo he kwa akhasa hati khoi he de gya kala ka ta kolu kile chika anti sa kondi se sa choti ngo ta ga khasa ifasi Johannesburg ke ka ti tre ka bang la kwa ging o ka khasa gya ko ti gi pala pala ton ta ti kang hi athu sa ko ni sa ngwa ki ka wa fron ja ngi gan ko la gya ka wa hi ki province ki ha kwa ngi ka ekum ka kam ya gyan khaw tulu ki la sta twa o ko ik o ya ngi hi kwa asang vi kwa makang ka khi so pa sha gya ngi ta ki ka wa ti ka ngi ta ni ta a ki ge ka tho he ngo ki chungu ni ki ga gi ka u u a chi a kang hi tani kam ngo ngo he gya cha chi kho yin lam gu na ngo le kha kha ta chi kho a i chi si ge a kho u da he ngo ki ng hi sung kwa o ka ku chale mu ku o khya wa i ngo ngo ta ka kam ta ni a gya ka a yin la ng hi ka gya ha na um ta ki ma si wo la o wa tu i rum tin ji ta sam ngo ki ex ka fm

0: mo neteng e blang le nusu panga wa tuwe mo poke de a tlhobese ke tla itlamo ka ng ke morsani che se ke mongwe ke yi a tichi wolam ke tlhonwa o se ng ke wicha traso ka tembo no ke min a fresto mangombo to ko lu ko we tlamo o le ngeng le morsani ng ng ntse ndi a sa te do sila tiki kukuwe mi
1: kama teki yena ko 58 minute se si kra ho kama ngate ta ho no jao he mursane si boriji ya te khiri tkosa ata ya ya khiri ni te seta mursane si boriji te ata kanu u kwe e yo ho u shab de te tika u kwe te mate te komo gwe boriji cham te kya ti treso ka te mo da no fresh tu mangu mbuta te ta kanu kama ngi tuwe kama ko yo tuwe e kwe dan boriye te kom senyem

tsame teki de mono o ntbe ile ka mo go x ka fm skino te u buri a tsisa rati yafta ka punda gauteng su polisa na nge go 600 de mporonga quick a nge di navye ke sikite go gono ke a tati a ke thi ya mporonga ji ha ne se sa ta go si hisana ti he operasi senela tbe ta tite ke 150 ga demboronga ko kai a go iko kyang titi a mboronga a ke ha a tenu hita hi a nde kuri khoeta go no tswana a ndi e kwe ta go no tlhoma ka tamangi ku dimboronga kita polisa na ki kui a khate kwe a no ntolo kweza a ka tukwano tumboronga kwena go itina o go iti mboronga a ha a ki kwe di tsu a kwe di de ka kai no tlhu a a go no mota di kuru a ta go no dwelemse a se ke go ganya tieko tong ka te a ta go no go ite ga deiko o mba praga ta mo ka tswano ya ta tin kwen ta magano sniu a ya mo gata e ke o giam north cap sim ki te ta khede daniel scale ka sniu a khede nge nyam ka di a 2020 ga hisa na ikaye ga a ani gam a moite kwano se ku esie khwata no chuchu atama mo no se tsavesa na ko nol ka sie khwata a ka sniu a moite kwano sadeland ki ata ga khete a he ngo kunga o South Africa ki tsan aba khwe no nka o si no port ta khono Richmond ta ata ga sniu ti ta khete Free State Sue Department he samawerkende regering ta gono traditionele sake kwena a ka teng ana ko din kwena a ta gono mota kuro kwena ta ina moko tousan ta ko makam kurite kam ina moko tousana kya ka ngem mukam atase inye khatama a ani jam kunda mka sniu ma khede barama tuote no sa ma o kwe ga dam ki no hautu mkuru o ma tsan kara khu no khana khata dauji ng khana o ta ha ji r7 tin tbe tum deves dorp ta khono dam n3 tu se herismet ta khono dam n6 wenga se redersberg ta khono smithfield ki Departement de Resu ane a twa ka ti kha ana ko din khwena ina moko tswan kung khwena a qeu ta ko re khwen khwen ta makha no ina cha ten khwena a go di oki ana qeu khwini teta Departement de a ka ti si mukunda si o khana a tenu khwena kha wo kumbere wa he municipality ti he ta khumo ha uto manda ko a khana ta ta khono khawo jao kona ta na go di hisana te di yo ka mota tlo tlo te te ta ta buri so khere o ya Johannesburg so khawo jao kona khana wa a ka te si khana tse an se ga khwata ngin aba ma ya mo khwata tsana ta ha ma mo khu ka te ma te ta sniu mo khe te ma a mukunda jinqe ku khwaga ma a nyam sana ko te ko kuma o ye kate kwe a khao jao ani ja ka khiso ba sha a ka de kwa khano a ki tama khana a ti kha no mui de no e tama dawo kwa i no kwe a tsane a so ma gwe ne nyama ko a aisaga tama tim bum orum i yete kema anyama ko te hisana ko tsamska no khwena atubye ko tseji khana a chuchu ka sati ko ji khana kha ata ata te o bore a te khiri khiri ngon khawana te bore tete sente o tsame 3 ire no xka fm ski

Es que bueno, tienes opinión con tiba tuve como 70 minutos de mucho con un goblins program con un nitrom goblins program ka con esa manak nem casa tu no kodam welcome ki uno ki casi que me tam sen tu no sen som ka con esa net como esa con un tuve ka con 5 minutos de cual khabat tuve ka con pa fin data con minutos wa titem ka uno ki casi que me tam pues una dingo ka ti ti ti ti tam casi que me tam manak kan ma ti ti gum ti sin ka ka tamen kam en tu kia sonna kha ge daram ni kha ta ga am ta chuo tin ka gus tu tu de sen sen sen tu na kha ko sa kham ko plus por kham tam chang nei tu na kala wa san da ko khu be kha skol da ta kham tam chang nei ta ge nei ko ta kha ka ang khu ta ge ka bu lum chang nei gus tu ten na ang ta september ma chi tam ko ka nei ti ge ka ba ta ga kwang na ma ka kal ta de beng hai kang yi tang nga plo plo kai khani tu khei ko ke o kwa cha chu chong ma ge khe khe kha ang ge ge dum ko ko ki jai jai ka eta kang he kala ng di tu abu ku yi hang sing kham o khei ko e iceberg ki mag ga tu ong ha khei ka o jira tu na ka tang nei ta ge khu be kha ka kha ja ka nga ga chu ko ma khadi ta nga tam ko kha de de dala tang no sang ai mang ka tam ne ka tang no ka kha sa wa em ku no sang kam e de ko ko kha khadi ta khala te wa jwe kha jeng no nga ju ga tang kha nga ta ye ka ge sang he khu be ka nga ta ta per asko la ganin hika ngati ko maga itu si tai chu au fa gi ka ngati ti jalang nga ka ta man hita gi he ku ta gi da suk nga nga am chu ga am ko ga kan khata ga gesin jala ga gen tene ga cha ta ai am cha tengo pro bier ko am cha wang ko nga huki maga u ai he am cha ngum sim cha khani ngo fa tu na ga ya no ra kham cha am cha fa ngo ko be kha chi ngo to chi ten kham kham ga ga ko ko be kham cha chi ben kham cha chi ngo ma ka ga chu ngo no ko na ka ga chi ga ya ga ya ka tan ko chi jala sing ka chi tam ko ko ngo tam ko sa tam ko ki ta ren ai ta dim ta ko ko thal ko dung sa ga dung tam cha ko ko lu ngi ma na kham ko ka no ko ne tu ma sa tam ko dung wa tu ka ko fa ne tu ko ka tu ka ko Afin di hatta khmani temin aso na dingu chitum chagwa se alkama na gawa se mukaita ya kahim kam chasa kita gitaran ay tadu kum chat thalu kablu musa gadam ada gitara kagde

ngithetha wena womsa fithi encina ke mntase ke DJ Danzo icamsa ke excuse me honor thanks you xinxeke ne ngira mntase msa fithi encina ke DJ Danzo icamsa iqala xa umhlobo la xamsa ke twi xamsa ke inen fierta ke tsimbo e a xamsa ke xala wa di tindo hostes a do the senses na ke manta ke mntse xa umhlobo viki tswan ka wisa na xamsa ke mntse xa umhlobo xala ai a qon xamsa ke umsa viki mntse tswa umsa twi di viki mntse a tsene a gqinqa umsa nqwi uma e yaxhamsa ke dami xinqwi tsedinqinqwi ta kwisina ngqinda ke xa xa mke yati nindi ke ya xa mali na mqa xa ta mntse sendeke xala xa a qhinda ke tene wa xa mya sangxa ta mntse a qoyga na ti mntse qoyga xa xa so na dingi wa qoyga khango xa mntse ya nqwa mntse ke xala xa mntse ya khamsa ke mntse titi ke ha xa xa xa mntse titi ke xa xa mntse sengeke umunqe kawisi tala game tsa e khango a tsa wa mtsa titi ya im tsa monitsa wo zela mtsa wo la mtsa monitsa kha mtsa wo la ngeke kana tsemusi mtsa bona titi kana tsemusi mtsa a guli tsanga mtsa titi si mtsa zela kawisi na mtsa sendi kana tsemusi si wolo si si kwe e ti ya zela a kwe ya singa ke khwa ya adia a angede gini a nguli tawa kawisi ya ndoke ka khon zela nguli tawa kawisi na ke ka khama tsa tsa ya nguli tawa kawisi kana ke a sing ke ke amoni kho khawa ka da ka a uzela to kawisi na da ka khine ke kana tsemusi wolo sisi tike he he wa ka jala sang u tike ka ngatsa tsangam tsa sang dikim tsa titi a gum kham gara tsa sang tsa wala kham tsa e dreri ke kala tsam me kham tsa e kala holi de a tsa sare kala tsa sam tsa ngam ya tangi ya wa khuntali tike khoi dam ke titi a kham tsa ke dreri nam tsa kala tsa sang ke game tsa bori ko a ka am tsa tswa a sa tsam tsa e kala wa holi de ai nam tsa sa ke kala tsa ngwa sam tsa ni si ha kham tsa ke firi re ka wisa driri tam tsa saka wisini atwe ba ke firi rem tsa sa mtsa education program ma tsa tsa educated development ke kala qima tsum ke atwe ke wolo sisi ri kala tsa sika maqa ke tsam ma tsala mana ga ira tsa sa ke wisi kala tsa tsa maqa wa ti tim tsa sika na tsa musi ti tim wa ya ika na tsa musi si a sa khango nqa wa a qinqa wa tsa sake ka titi a e he a nguli tawa tsi titi a tswa thusa tsi pa sa ngeke ne ka wa tsi jela sang ke a pa si a nqa he a tsi tshwanwe ke ke tsi mo nguli tawa da ma tshwanwe mo ne a nqota a wana ka tusi mo ne nqota wana ka jela sikira a tsoka sing tsomi ko nqa he a tsi tshwanwe a e futsa ke khango tla tsi futsa ke khuqe titi ke ke itsamani tswa a bahani nqa ka wisini tsamani tswa nqa ka wisika na taka khama itse tsamani tswa a qhaya ka wisika na taka jela khama na mtsaka na tsemusi wo lo si tsi ke he kang wa ka jela sang a wa a kham ke kang a jela fa nqo tsi ka jela ta a titi ka a kham titi ka na tsemusi a tsi tru ta jela mtsa se go ya la tia khama go ya tsi a nguli ta wa tsi a mutu a kwa nqa tsi tsona fa a qhaya le ne mo tswa thusa tsi ke mo tswa akan ke mang o da khama titi ndo mo tswa kan ke mang o da khama wola ndo da o sing tsami ke wola e go mo khai tsami ke titi sing ga wisi ga na mane ya khwang kwa ga wisi na mane khwang khawa da a tsam a wola wisi ya pasi ga na tsam a go nna tsi tshwanwe ka e he a tswa thusi tse go tsi tshwanwe ke fragi tsi a pasi a tisa ya o wa go nna ke ni mang da ga wisi ya e khwang kwa tsa ga wisi ke tam go da mang nga mi ma a mak di ma tswa a tisa mima a qora khama kona di mama tsonqo ka khama kona ta a qonqa tsi tshwanwe e futse ke xa khwe ke tsi ke pasi tsa tsi xa khwe ke tsi ke he kang itsa wa ka khona itsa khama ka khona ta e a tuma kona itsi tshwana ta ni tsi khama a tsi tshwana ta ni tsi tuma a thusha ke a mo go qonqa tsi tshwana ta ke ne mo le tawa ta tsinga ke a kwa tsa simi pasi a nqa ke ne mo tsi ma tswa kana ke ma maka titendo kana tsemo sisi ko e e a sing tawa tsi ko ya nguli tawa tsi ha kona tsi tsamo tsi tsona fu stana daga e itsa tsi tsamo e khango tsi he ke ngale tsi ma a tsi ko nna ya tsi ne ke ka wa tsi ga itsi tsona ya ngile ngwa nge ke nem tsinga ma itsa ke khango tsa tsi ka ndo wa u tsa ke ngwa ke tsi ta mara a tsi mak titi ka ke ko nna a tsi ko nna ka ke ne tsi ga tam tsa u tsi ga khwang kwa itsa pa si tsa to to kham ka u sia no dam tsa sike qala tsamo ke ya tsa tsi tsamo e ka itsi singa ke hola watse ke a babela ngre ke hola ke a khama hola ke a nwa a tsitruta a jela khama ko a tsitruta a wa tshonga a tsitruta a kang tsum khama ko van ka e a panga no titi a kana tsamusi a wa be tetsi ke tsike he a ngoto tsa singa ke ko e u a tsia bilongo sa ka gani tsia a singa ke ne a late kana tsamusi si tsa singa ina ha titi ko e tsitrona a wa bilongo sa ka tsitsa tisa ka ke ne ka mam tsi de kana tsamusi si o wolo sisi o kana manda ha a tsia titi e kana kana tsamu kana viki a la titi ta tsonqo ka kham a tsonqo ka tsigwe a kanxanxa ka wisike ka ma ne hwa ta kona ng ta tsi tsona tu ne ke wisena wa tu fistan ke kim tsinga makana tsamusi a kona la ti am tsinga makana tsamusi si a tswa
anqoka chici aqhama awola cwenqoka aqhama atiti ta chichwana chika chicetisa ncotsona yati ungxi gigigamone wa ta kona chauca ta akona lati kana cemusisi inaga chika aqhanga cemu inaga chia banga ce acwa qoka aqhama awola cwenqoka tomatiti acwenqoka umachichwa itse ngxale qesebise ke qonqa yakwe ke chiki itseka itse chicce nqa uchiza chicce apanga ta kanqa mtsini kana cemusisi ka e he alati achi ha qhintsi wala ta chia qonqa chichonqa tota wa chia chicela qhamu ba chichwana ngxite ke atwe king o afa atwe khama tete ya emne tsa ke tsaya khwe chinqakana kang o ta tsinqoka ke khama awola tsinqoka ke tsiya ka tsikisa ta ke a konhe ya he ya drakenes ke ka uskan do ka tota wa tsiya tsela khama ka tota wa tsiki e ka ngam tsum khama khwe ka pase ngai ke tsamani a khaya ka uskan do wa ta ka jela khama tsamani a khaya ka uskan ta ka tsum khama ta tete ya ndo a nyang ke ke tsiki tsa jela a wa tsa a banga tsa akwe itsa sa akwe apanga kai kai jale cha saku ta akai kai jale cha saku ta hang kai jale cha saku to to ka usi kai chang ho to ka usi na ga sare ke sa titi ma ga gum ka to sa sam sa kitara ngin do ke a si cham sa ke jiga wa ke am sa sa ge yang at si sa ka cham sa ke ko mang chum sa wala ga gum ka ngwe cha ke kala cham chum ba cham sa ke manda ke wa de tindi cham sa holi de chum chum ma e kala cham sa ke ko le ga kha kha kha ma khwe ke cham chum ba e dam sa ho lan zela sing ke ne to em sa o ya i kho wang um si ke chum sa sing ke kra a jalam sa ke a duya tangi ka wa chi jala kham ko ka chine ma ko ke a ong sing ke ne a tho a do ko a da ko mi ng sing ke a ti o tsa ne tsa nga um si de nga sing a ma kwa qhana ke kala ngolo ko kha kha ka e kawa tsia tsijela khamu ka dawa nga tsuna tsongo ka apayala masisa namtsange ka kwing ka watsike ka ngo wa khamu ko yindu e yincung a ka ka tsopasi ka o de ngo ta akuma masisa o da ngo ta akwi khamu ka namtsa singe titi ai tsa ong de ko ngusi ndo to khosing makwa khana ke kala tsamtsuma ngusana kon namtsare msa singe msa titi ka usana msa kham msa titi ka usana msa gara ngati ne msa tru da khai ka usana ta to tsara msa samse kitara ngina e kya ge tsamsa sa yanga tsif wa tsika.

0: kame tekise 3 ire a kama kwa XKA FM sikino te bore e kri sarati yafta kapunda. Gauteng su departement de sude kwe anka tu kwa nun kreska khanangye kwa 500 days and di kwa kakri a wu khwati a kwares na tink e kha kame nguwa kwa ke chakano kwa kasanti kwe ngukuri kama ngukuri su o kharati yen takono kharat akha kwa na sure kungo na o deku kanka hitam. Nge tivye keke ngukwe deku kwares na tink. Yale er an aki han an lebo khang maile an katu kwa nun kwa na o deko doro makai di khusu uke si kungo kaji khana an katu kwa nun khana ngo kum ka ngukuji an di nun ngi uke Tuan an kante na mwe ko woy ma sureji nwe dango agwana mtuan akan taritan. Kama aka tu kwa no khana treka khana umuhe akun sa khat shunye te tako khana mwosa ma ko di wakasan an khana wo tiritan. Ake khana an go kha ma ko tuana o wakasan je chuo kwa tinu ma sureji ki an akan kai guritan. Takono khana mwongo khasi dango jingweji majiki antwana teinu sika nkankai gurita. Tua o aaro ek amkwena ngek abana kwa ta e ki tako kewusa kumkara chante ki Swartberg pasimka kewuse o choro nshiki klenkaru ki teta khandye kaki kuwa teta an uwe iye teke a mwote. Andundu amo ite kwa nu uka emka nyama ko teko uwa tinu e kwa seko iye wata. Andao tamamo ite nu uka esika teko kia mwaku iti nu kwa hutuji mwa te kwa nu kuji we ono kuhu nungieta ti taha dao manda ko han kwena siyeko kuro kwa ti. Quintus Daikon ama takono kham ek am kuna ta mosol bay ki te ko na khana ane ak homa na khang khoma ak arata ta ko kham kusen ango khama dango khano asie ko as ni wote ta khet anyam ka di asie ko muta Gauten su polisana ngie kwa 600 timboronga kwe angie ti navye kiske khono kyaunta ti akimboronga je ha jo khoku oitinji sesa he operasi sa nela tuye ta kite hinyeti. 150 ha mboronga kukai a khoi ni kiaun titi a ki mboronga zi ante hii tainji nde kuri kui ngidi, tua ngidi, takono a ki haa kuma ka ngi kudetama. Polisa na ki kuye kate kwe a nkolo kweza anka tukwanu tu mboronga kuna uwa kuiti haa a ki si oinu o di mboronga a takono kwe di teka kru a Aron mota di kuru a takono dwelemse a se ko kewo kanya tiye ko kong kate no aki si oe titi kha tiya kwena omba para ka wonka kwa no yata tina no khoi titi. Borisu kheri ohe, Freistati su departamente aki haan he sama verken der khirang takon tradisionele saka kwe kana ko din kwena takono mota kuru kwena ta a kate si inamoko kew ni saka kewusan ngata wuk amma iye khwata kamjiki a ni gyam mkondam kita. Sniwo te baratu wo te nakan kara tkono te a anma no dao jitama mwete kwa no kwe uto kuri gove kwa inye tenu kan kara tkana. Dauji aki haji ngi kumwe woko ji R702 2C Davidsdorp ki takono daam N3 2C Harrismith takono daam N6C Wengasi Riddersberg takono Smithfield ki. Departamente khasu anijak waka tika anako din kwena mu tako kwan kung kwena no tako kwena takono ngan kwen chako na ta kaki kwabe ngu oki anateta. Departamente amkunda ki haa anka tukwa khanu khao jao kwen ombere wa sitamase ko abasi wata municipality tihe takono houtu manda kontrak amna tama takono khao jao kwen tama seko kewtu wata nata iye ngokuji kumwa tere tateko mousa. Ata teo bore te khiri ngunu khawana te bore ukuwa mana siyewe ire kamno XKA FM ki teko kikwe.
1: Kam kun mazali to mahonga tangang me ya 3 irwi ki xkfm te 3 ki kwa 5 minute Gauteng department di ke kwa simple le solid gone khona ke ya ko ite ke qong 500 days ene ke ka tisa ye ta do khala ke wana ka nna ka ngi o wa o makwa tshuka tisa to lugalo ke tshodhe ka tsang ke skola mheng he wa kharat ien heng wa ke kharat akh ke kawi muku wa hi ke skola ka wa ge wa golo kang his mana wang he ke kons ke kumisalam ele area ng halibuhang maile ya o ko ite ke mandrak ohi at atiwi si sika ang siki ng kaya yi mungu ohon ka kama ta skola mhe ki lugalo kawaka kwa ge san uwa yi ki skola hong ka ang hi yi atisa kwa ka ya gya okoy ta ki ting ngaw ka isi gya thamsa nga timbwa ang a uwa tisa ang kanya ta dohalas ki wana ngaw ki skola mhe yi ang hi sin ki thamsa u skola ti yang hi ki tisa tungho gya gwalo gya uwa isa uwa Hingga ke kang hi awat wisi sege paling ngawa yitani sungu otoa kang hi hi gya kamsa nga kan nini ka hingga ke skola mhi hi sung tua tani gege wana ta gwalo kawa gwalo ka gi sakhalindi uwa hi ke ka so ko hung ay ngama hi nghe tui ka kwe ngahe ka nghe kwe tamo kwe kakakama kwe ngwa ke timpratira hingi ngayo ke kuluko ka yengi kwa maa Swartberg pas gan kuna ko intuma o chuaran ki clean karu yi ke gaita ki umu ku usan zelo ang higi ki tamakula ngay ka na tam ki tam kuna ka gai kan chwa ka o ki zelo ya ang higi ki tamaka hi o jili ka na tam ka hanta palo ngama ya ang higi akula asin ku ki o jili u ta dohon si gigi tisa ki o hasa Hang kama tapalo dandoli hang tong anjika ang hi tapalong ng gigabi ko makong gyao gay hingaw kika ang hitapalo kumisalik at tuwad sa lasam. Kwentas di kin aha. Yat uge musol bay gani kuna kukuman ng gani yaki dya kwa ang hi kakiyati ka ang hi yaki wana gwalo ke yay katre muku uho usan zelo ang hi gigita mo kula ki pilmelo gika timbu ki yasangay dagi lugalo kwa ang hi gaya yaki tamam. Gauteng giga pulisi Tung say so nertigan luck on navigitang was sinking him. Ki kang hawan lang a tete yang kyanga ki operasis and yella two yang is ki kumisalam. On return for if the haki kang luck on his kin hugit in organ dea, ye trisi, layang is ki wanang oiki ua de widi hm, hingoiki de wiki gika o yendisa, hingoiki igin wakam. Ta police okrik o yang ha no tolo kweza gen monte ki lak o gi ha sigi ki salam lang ya o to ki kawa yin hing no yi ki uzala mu ko no lam di khali ga khri tho hi no gi ngi sku ki wanan ma chi ai hu wala ngi gi ha sin ki wanai he kula pa pelo he gan ko yin ki gi sin ki u yi ai fasin Frista jiga department di gyo pangat ngo rehiren hingo ki traditional saga ki kawi bunga hingo ki to click oh sigya ti sei hi oh mangwa ngan ngi kin hu ki click u ki lugalo no si ki province ala ta zelu ga hingo ki kan hi a won ngole kan thwe kha kha thamo ki ngo ki ta polung kan mata gyang ha ki thong ki ga kaung ta ga tena tini chin hulam ta poluha ngi gi ki khali u e hang his ki am u wa ersio nal tuwe ganu kwang hituma divets dorp tapolang hiwa endri kwang hituma hiris met ngoge en sizi gin hale kwang haridersberg berg hingoki smets field ganu kunam department ding ya tisa bunga hung ki ohon dewen ngoge tik tikle hu kula giat kunda kawai kwa gai kawa tika yin ohigi angu kaya yim department ding tani gyao kui Taki provinsa lai jitkhoi ka wang hula kwa giki ngoga ku kwasa ki sintram ya nghi ngkula. Municipality ti hm, tapolo nungi ka vikuwa moko iwi sisi pala pala tuang tsa okolu kili tiga tui sa kundi se kawasa chung yi yi ngoo hungi ngui kwasa. Ta koko maka hiwala wa siwi iru mtenjuta sa mhm ngui ki XKFM.

FM 107 nxinxeke nehara ke mtsamtsa nitara ncendo ke camtsa ke qala camtsa mina ke kayise ke camtsa ke wala camtsa ke mtsati timi awuca camtsa ke uma ngicumtsa senekene I wanna love you amtsa fite ncane ke kayise camtsa ke qala camtsuma mtsati ke awuca qola mtsa qala camtsa quma ncane cha AB Victor qala ke mtsa ke maqala thimbo amtsa samtsa ncume wala camtsa ke 3 qala camtsuma mtsa senteke ulide qala wasancume mtsa sare ke mtsa ba qala mtsa senteke titi ke aqumceqwa mtsa qala asika maqala thiyo ke wala camtsa ke Sizri wam sabram kan khamisi kem tsasa kem tsang mukala ke farm tsaki dri rikani kola ke akham tsaki kala wa holiday nam le sabtsang khame pa sim tsaka sah wala kham tsaki firiri ya kala tsam na khuthali tiki khuidam ke chimbo adam tsasa ta kem tsaka titi ma ke akang tsitsa tsasa di dri kham tsaki 18 minute tiki chimbo am tsaka khwata na akham na wam sabram kala tsam tsasa kem tsaka ati oke ko yo wala akham kham ko mtsang khawa khang ko tsaka usina adam tsasa kala tsam ke akham tsaki mtsa wola mtsa tutu sing khamo ke mtsa tutu khem tsa wola u jala ka usisi ka ndwai kana tsa musisi ke he a mtsa tutu a sing tsa mani tsa wa tsisi ka nam tsa mani tsa khaya ka usisi nam tsa mani tsa jala ka usisi na daga khem tsa ri mtsa tsa mtsuma qala e pasi mtsa ngike ke nem tsa titi ya hang mtsa tutu kham khamo ke mtsa titi mtsa tutu gulu khamo ke tsa mtsa titi mtsa tutu tsa wa ngising o kana tsa mo e wola usisi tsike mtsa a khang go tsa tsisi ke mtsa a khai mtsa khaya tsa ndwa ke mtsa tutu khai tsa ke manirne khwama mtsa a thinga tsike manirne khwama mtsa a khamo tsike ga u sina khamo tsike mtsa pasi mtsa singe o ga u sisi ka e ka ngana tsa mu sisi ka mtsa khamara mtsa go singe ke hola ka e mtsa tswa pa ngana hola mtsa tswa kham te team tsa sene ke ina khatsi ke mtsa o kana tsa mu sisi ka khwa ta a wa tsike he tswa tutu a khotsa mtsa ka tswa tutu a gqumela ka pasi mtsa qhi mpanga ncoyo titi mtsa qhi ka u sina ho jela nqa ka u sina ke hola nqa ke ke e he a nga tsi ke a bhani si pasa nqa ke ni ka Titi kwenye mapasi ma nga utam sasa kana tsamu sisi ko e he a asa kankoyo fa wana kankoyo ke miskin sa kankoyo sa kwa a ndaka usiga na kwa nhamse kwenye mapasi mtsa tutu singo mpanga nga titi wola ke a kama wola uke a nga wola atu sisi truta gomu ke msa a latia kana tsamu sisi he msa singegi ina khatsi ke a bakhani ngina khatsi mtsa nga nga mtsa kwa anko ka awana ka usiga na dam sasa ndake titi ke a nga pasa nga kini a irenstaka tsatsi ke a ngotu a irenstaka ka tsatsi ke a gulu tsa irenstaka ka tsatsi ke a to tsela dam tsa sim tsiwisi ka ndwa nga te ke kana tsa musisi hola ya ka apanga no titi a tsi a tsela khama kwe tsa go singe ke e khoma nng a tsa mpsa sare ke skola titi a khama tsa ke ka e mpsa sa ke se wa tsa mpsa ke fu vier tsa mane tsa sa mpsa gonga ndwa ya tsa mpsa khoma nng pa sa tsa ke ne titi ndwa pa sa mpsa ke tonga a vi longa sa ka ke ne ke tonga klasi nng mpsa nga titi no mpsa sa ke klasi ya nga titi ndo ra pasiti dina mtsa nga ge klasi ni nga ge ni irste pro dino ma mtsima mtsa gza sa kona mtsima mtsa gza long sa kundwa ka wisika ndo ka nga te ke ka e a ge to kona asa nga itsi wisiki abahane kona asa nga itsi wisiki akong kona a nga itsi wisika na ke a khamsa kona ke a long sa nga daga e a lati tsia kana tsimisi si tswa asingi a mak titi a titi a thota a uzela khamo ka tse a tswa nquka a khama tsiki a ncota tswa nquka khama a titi a hetsi a resta ka tsa qwa ka da pasi a ncike ke a tsa khona khuma nqa nqa ke ne ka he wola kwing o pasi ma o hung o khama tsimbo e mo pasi mang o khama ko ing sim pasi mang o khama ka ne se nge ke ne ka ang he titi ka ko ing ke wala ko ing a pasi ke ya tsi ga titi ka mo ke tsimbo mang ke ne ka u sisi ka e ma ke tsa ka ko sisi ma ke ka ma do ha to mo khama ko ne ke ka e msa se ke a khasa se mane ke msa tswa nge ke ka nge ko tsi msa se ne ke go nna da ka ma khama ko ke lengo ya tsi ga ma msa se ne ke ka wa tsi je ke nna ya pasi ke di o kam o kwasa ka u sisi ka u sisi na wa tsi ke titi ha ka nna ya a jala o ngana mtsa sendeke ka ikhalengwa ma wa ka esing ka ege mtsa tsi gwe wana nwa ngheke nxa ke xa o esing nxa ke xa o nxa titi sina xa dwi ta tsi u ta a tsum u da ka usena pasim tsa sing ka ke titi ndo a mtsa u zala ka usena titi na mtsa u zala ka usena da titi no yang mtsa nxa nxa ka usena ta a tsum u a nxa ka usena ta o khama xa mtsa tsimbo era ka usena nxa ke mtsa wola a go mtsetswa mtsa sim tsa titi ma ka re heta ke a la tia kana tsam tsi wisi si ka dwa tsi ke tani khwa he a khali u a vi ko ma ka khali u a khani nda pasa sing ka gya ko no ke kana tsamu se bititsi a wa sende ke ni afistan tsi ge sing ka esi a tsawa o nam ge titi a nga tsi ge sa tsawa ke tsi ge he kang i tsi ge o pasi nga o longsa na ma a lati de ke a lati a tsong o tsi ge a asa nga u ka u sika na isa sa tung i nga nga wa tsi ske u sika no nga te ke tsa tutu kham sing ke tsa titi tsa o jala ka tsa tsi ge a jala kham go tsa tsa u sing ke a lati kana tsamu sisi
bilungisa kwa kanga oti kanga kanga ya inata yando ha kanga na wa afu ya kanga wa usakala tini susina tike kwa kwa zela tike kwa kwa pasi ada amani ya uang kama kereke tike ndo amani ya wada akritu tike ndo amani ya wada kwa zela tike singa hejwa tungu au zela timboi sasin uda akanga wa ada tike sa kanga wa apa si angrei kiki satung au jala uchi gising satung au toa uchi gising sing amane kreatif yang dua kama amane kreatif yang dua jala a taka ehi ama kereka asin lagi kawa uchi gising ke emkwa he atua a emkwa ta jala emkwa dan semua awan akses sing lagi ni cika cika yang ngawa uye cek yang bukan ikut kau cek jala sing jauh asin ke dek titi a cik dah wana cik yang dua cik gising ngada kuat jala ke acik dek ngucik dek na ko eh agi da of ko acik dek wana gisan ko acik dek ke bahani na agi sin da adala ke gisan ko kisi ko bangen na si ko eh iki bahani aki kula ko na da atwa an hai ka wisikan wa ke amane ko na ka fa mana bahani ka da wisana ngin dek msa pasi msa sin u titian do hang ma kare hem sin msa titi ho jalam sa titi msa sin sa wala ngo kamam sa wala ka khim sa titi ni ham sa tutu pangan no ke apang no titi ka wachia jala kham ko ka wachia kuma kham ko da achia to ka kamu sa cia jala kana wala usisi tika cua kama titi o kasi sa furva ka kine gandi ta titi a cia haine cikho em frau cikho em kati sa cikho em ka katlam sa sini cikho no kana kamu sisi a tuta kila te a cia cikho no kana kamu sisi ya cui o ka kama ya titi ya cui o ka kama ya wala tam ona ya katu cikho no ya hamgung o aligarona kausia no kanta ni wachi kita na amukamu kuya a kanu mukachi abiko mo agani kuna siki ni tikwa msinga ya tuo eres taka tachi kio kimoku jala tuo eres taka ya titi moku kama titi tamu singa kuna tikwa na tu tikwa ni ngona kuna tikwa ya eya eres taka abiko mo ya eya eres taka tachi gisingi kawa kalemandoa kaya ng daki afur lura chimbo noa titi epasi ako wana chiwisi kando ke kawana titi epasi ako wana chigising kiki nga titi anwa ta chiwisi kana ohe achiko jala o chiwisi kana ohe akuma ya afur luru chigising kaya ng daki a titi ke akama titi kawa chiki hankuma kamoko kawa chiki anjala kamoko ya ta konakang achinkwata atoa achinkwata akama achinkwata kuma ta pasi akona kika ngekeki kwe ma nga kwe fke ma nga titi ma nga kule titi ma ma kha nga titi ma nga titi te kule ma ma kong siya nga titi kule ma ma wa sing hai ka wisi nata mi tam sing wa mi wala sing tiba baka ni kwa nga titi ma nga kwa ma tong wa eres ta kata ka wisi ando ngayi keke ma guli kati kando wa nga sika duma ngui ka ang ma pasi kaya ma tibla singa pa tibla ma kama ka ma nga ki ma kare khe tigi singi kona msa wisi nga ke titi ya ew tami sa kanya ka gini tami ya gala a tuti tami ya utaka tami ya gala frastil kaya tama atamandoa ofaki lati o atsoingo ke kam o atsoetsa skola taka e atsoetsi mse sende ke khale mongu sa uta tsa ke regaro ta agala ka e satung ang ongwa na pindi o sa khosa ke ni tsige sing ke ege ta pasi ama ke re khale mongu taka e he si singa ke ni a teni tsoetsi o va tsa mo ka tsia ka dite no tsa sende ke tsoya e ya ful ke ni ya khosa a na ke ni tsoa ma to khosa ta ma ya tsoa hana ya ke ni khuna satung sung aman ya wa ta jela chika na da mar akwa ngo ka khama ka tsong o ka to ka tsong o jela ka ta ti tswana ful ke ne ti tswa e resta ka tsatsika ta pasi na to ti tswa ngwe ya e yang a resta ka tsatsang ki ka ya e ang o watsika ki ka wa ta ke sina mtsa sing qala tsang ke mtsa pasi mtsa gulitsa ti wisi ke ajala mtsa mtsa to ti ki sing ka e ya khama tsa mtsa ng khai o mtsa ti ding ma ka re mtsa o sing ka ki ka ng asia bi ko ma ka ng asia long sa gani kona ka ng asia tsia skola ka eh atiti ajala atisi ajala ke kana tsamu sisi tsa singe ka ta kana ni kwata akhali u a visa khiti ke tsa singe ke ati da mar ke alati tsa we singe ke akhiri ga tsidza nyam tsa ni titi singe tsa nga ta gudi uti ka e pasi ka hangawa tam tsa sing ka qhika ndwa ng sing dwe ai wola o kana tsamu sisi verki dawa verki sing ke afir lur tsipangi ka ndwa kang ka ke ka tana khali u ya pindi sing chike hi pasi yao chike ku ghala chike kwa pasi ya chike ku longsa ong atka manu watu chi ya ghala chika ma dawa lati chi ya chike ke chi ya kam katina wa chike ya dui dawa chuu tama kama nduwa ya hang pasi ya ku gya vi longsa kala ghala tu chi ya nduwa kama na pasi ya ku gya kuna ghala ka wisi ki ya noda kaka chike tama ya ki kula kuna sorry ya ki kula atka manu watu ghala tu chi ya nduwa kaya ya ku ghala tu chi ya nduwa kaya nga kaki ka wisi ya nduwa pasi ya teni dui kama ngulu tsapindi kala kona katene watsike ka tsike kha maqhuqa ho fasi ka ngo drepo ya latika ndwa ka ngo latike ya o hitene wa qhalia ya qhanu tsa si tutsiana kwa tsikgala taka na tsotsike ona papelona ke o
examen frase la tshwetse ke tla tla tsama ke ndoka o shika na kana qhale qhale a report ke quartal ka go fasi ke quartal a fire ka mo e ri quartal ya gripo fa ka candidate ka ndwa taka ya tuti ke a sengwe tshi ke se a makre o qhota a khithi u pindi taka e a vhisa ke kana tsamo sisi qhale mo nwe ka tswa tshi ke heya o a vhisa o vhatswa a getso ta makawa titi ya e he pasi a gya skola khona e tswa nqo ka gita tshia na akhiri dam se singe ka wa akhiri ka nqa ta go tsinga ta qamga tse the passion tse sing ntiti sing e u khoi tswa tswa sene ke mtsa tswa mtsa kortel mtsa tswa di hardi kortel tam sa o mtsimbo e mtsa tu tu sing ka u sika ndo wa nqi ma ka re ka u sana ke skola tshi gbe a qama mtsa ke ve ke nqima ndo ndo tshi gbe a sang he do ya nqa passion tse nqi ke ke tshimo ndo wa ya mtsa passion tse tu tu tshi gbe o to wa ka u sana passion tse tshi gbe qhi nqi ke ne ka e do tshi gbe a ge a tshi qhale mando wa ka thota wa tshi ke ya jala khamo ke mo ku nqa ka pala pala tsa gati gege tswa gini tshigi singa e he a tshujala a tshigi nna mtsang wa nna ka ne tshigi tsa qhi u ka sing a mane kwa wa ta ka u se na kha maqa a mane kwa wa ta tshigi singa e he a tshujala a tshigi nna mtsang wa nna ka ne tshigi tsa qhi u ka sing a mane kwa wa ta ka u se na kha maqa a mane kwa wa ta ka u se na jala kha

Exka FM 1 xinxa yena gara ke mse samsa fita ngana ke tsamsa ke kunzima ke ntando ke tsamsa ke qala tsamsa ntsha ola gqoma tsamsa ke tsamsa dike a dre tsamsa ke fhirta ka monete ke tshimbo mse singa tsati tima ke a gqoma qhamo ke tsamsa ti qesa mse bro tsamsa ke duke ta development ke qala tsamsa tshime ola tsamsa ke fhira tsamsa ke 10 minute ta ntando ke tsamsa mse ke tara ncindo mse sa ke ola a gqoma qhamo ke ya a qito wala khamsa ke khiriri ke qala tsamsa mina mtsaka titi maka tane ngwa qonqa bese ngithi mbo ayi ke qala tsamsa tata na khanga ucaka ushika ngqonqa vulu hola qa yaqani khona ke thiki he hola pasi mtsa toto sengcwa tsi mtsa pasi mtsa toto gucwa hola ngxeke ke hola ayi what's ke bible angre khamo ke mtsa titi mtsa khamusi ntsamane ya owa ta ka ushika na akha maqha ntsamane aqha ke ushina ta ka dzala khamo ta ke mtsa panga ngwa titi mtsa sineka wishika ndwa ko emtsa aqhumi wa ko emtsa ngawa ka what's ke akha maqhamo ka mtsa ka what's ke ntsuma khamo ka mtsa ka what's ke to khamo ka mtsa hemsa tutu akhai o ka wisi anwa he amakara he tutu akhamsi ka wisi kana he tutu akhamwa ka he sing o ka dima kang jala daga dima kang khamwa daga dima kang pasi msa oga na kala tsama e o msa titi ai ka gam khamwa tsang ndek msa pasi msa tutu sing o tiwi sisi ka he ka msa amma he sing ka ki ka wa tsi to jala msa msa kang msa pasi msa ngawa msa sing ka ki msa mane o ta tiwi sisi kana ajala msa tsamane wa ta tsisi kana akha matsom tsom tsakam kana wala wisisi ane ntakem tsa kham tsige wa kan tsala sinam tsaku singa ki ke e ya titi ya em tsakwa akham titi hom tsakwa kha titi tsakwa panga no titi ka wa tsige tani ka wa ka tsowa tsige a tsitsala sing ke a tsuna ka wisi ando wa wa ngwa ka le ka wisi ano ka foko si tsige singa ka dole dam tsa game tsa tani khong ki khong tsawa wala ke kana tsamusi tsige tsowa ka e hikanga mtsa o khama o ka tsotsi mtsa gulu tsaka na tsamisa na pasi mtsa tsa tswa o khama sinka ngheke ke ka watsi tsi dzela khama kho ke anwa titi a khama titi ka watsi a tsa a to o khama kho mtsa se nga na tsamusi se atisa a o afra o wat an anu da gatsi ke anu da gatsi atisa ka kula tsi ke sa tana ke ne tsi tswa a khonga tsa u tswa tsa tsa tswa a sintsa na da masato ma ata a khosa mtsinqa wan a khangxea o a khonga se o a o ke sa ngede ke ne tawa kana kemusi ke jwa frasi kana kemusi ke jwa no da ga yat yat yat hana ya gani kuna daga wisa na gani daga mtsa titi mtsa o hunto to sun kala kama ko ida ka e ga tsowa tsike mtsa tsowa a singa kala tsama ya tsana da pasi kang mtsa eres ta ga tsa ngkam sing sing mtsa mani ya o da ka kama mtsa ra tsike he a tsowa wore titi mtsa singa titi tane wa tsike kang a tsowa agamna a wola ya e a wona ka to sa gamu ka no a tshuku go qaka e ke tsi gising ke a wona tsi gising ke a tsoto tsi gising ke a u jala daga ya khama titi o a panga no titi a tsi si trota a jala van ka ya wa banga o ka ke fa skola he wa koma tsatsi a tene wa singi ke ne tsincence e nga u tsi tsi ka ke ma ke lo sa o tsi ma ke tsama e da ka u sana ka nga ke titi wa ba ba la ngri pa sim tsato to khamsa ndake mtsa khamsa ngola ha ko e ha wa khama ya singa ke akwa ma tsatsi ko wa khama ya singa ke ne a wona bi longa sa tsaka ngi a wa singa ke ne titi ma ke kham titi da ka ma singa ke ka tsi ke singa ke ko ta adzala mi tsi ke singa ke ko ta to mi da ka he ma gulu tsa titi ma kham titi da ka thota wa tsi adzala khama ko da titi ke a kham a ngete ke tsamsa a e wola sa a e a wa panga tsigi singa e he o tjala singa a tswa ngo tsigi singa e he ka nga tsuma a o panga tsigi singa e ka nga a khangrea a ke ke mtsima ka nga pasi a o qala ka ya se ka nga tsigi singa qala ka nga lu tawa tsigi singa mar tsamsa a e a o na tsigi singa a jala a o na tsigi singa a pasi a o na tsigi singa a tsuma a ta kana ka nga ndage mtsa pasi mtsa tutu sing nga tsamsa sing era sta ka tsigi ka mtsa ngo tumtsa nge ne tsika e ma ngulu tawa da ma tsike ma ngulu tawa tloka ku tsamsa a e wala sa qa e ma muto wa na tsigi singa a jala mi ma wa sing tsigi singa a tsuma mi wa panga tsigi singa a tsuma ma wa thusa tsike ka nga jala mi da ma ngo tu wa tsika e ma makwati ke eresta ga ma eresta ga tsatsike ma kwati ma eresta ga tsatsike ma gulutsa ma eresta ga tsa tsike hi mitshokhu ya ka ma qham tsike mitshokhu ya ka ma ngotu tsike mitshokhu ya ka ma gulutsa da wana ka tusi ke a tsoe eresta ga tsatsike thimbo e he ke a sing tsike a khwa a nga u qotsa ngo qham u qwa a tsoa sing tsike sing wa eresta ga wana a u tsatsa de ke ni dite ka kwinqa of wole ka kwinqa tsigi singe o tswa mo tsigi singe o tomi mana wa da o jala tsigi mana wa da tsi o khama tsami tsigi tsigi da atiti hang pasi a gol tsa atiti hang pasi o jala atiti hang pasi a khamsing nga gini ke e wola ko ngami ke tsimu ko ngami titi ko ngami ma mi mana wa tsigi ta ka jala mi mana kha tsigi da ka tsi a khama mi wan ke a kuna suka a ngai tege tsamsa a vola sang kai tsi jala singe ma wana tsi tsumsi ge ma wana mpasi ma eresta ka tsatsi ma kwati
ta titi tsara titi ya babu langa ke ya qhiya mo jela ka wa avi kwa ma ka xoxa avi longisa ka xoxa skola qeqeni ka tena wa tsike a qhiqwa tsigisi nge a tsho a tsunqu ma amane kwa singa tsigisi nge qhama ku agya amane ya ab singa a tsipangi amana singa tsunqu ke ke tsike hola a qhoqwa mtsim tsima pasikanga panga ke a u tsave ke qatswang ke a kona qhitsigisi ka wa tsike hetane a jala a ke ku ya ge qhama aqhinqoka ke cimsing ta aqhinqoka ke tsike anqoya qhoqwa amane kwa wa tsike amane uzela tsike amane kwa bareka tsike tawisikana wa tsike tsidzela singi apasi ako towa tsike singi aqho ke aqhama titi tsike singi aqhiwa singuka tsike amakare ke qhoqa tsike sina ni gigi eh a aqhwa he aqhonqoka wana ka tusi ta maka eh he aqhwa ka aka eh he alungsaka atenwa singi tsike singi pasi qhama ko dzela ke tsimbo kya eh ta marma tsokoni khamsinga mo tsokona ke guka ta ma ke tsintsira ta ke ngwa ka le tsikana tso ire sa tsa tsa ka nga ka mo sim ke ke ka khoka tsike he ke ire sa ka khamo ka ka tsike he ke mo pasi mo panga ke tsike mo pasi mo jala ta mo tsokona ke singa mo tsunya ka qara qala ka nga ma sim ke ke qwa ku ke ngwa ka qwa ku ta mo pasi mo ko qhitsi ka ko to wa tsimo kya mo ko qhitsi ka ko jala te te kya mo tsokona sintsika ka anwa ka le mo tsokona sintsaka tsona ta pasi ma makre tsika ke au jala ka katene wa tsiga tsi jala kham tsa wisinga ke ko e he a ngulita wa tsi he wa tsa tsi ke au fra tsi tsi ge sa ke ne tsi a juka ta tsi ge jo khitsa au tsi ge jo jala tsa a go ta mkoi ta a tsimsing o au tete sing tsi ge a tlhotsa kwa ya ko eng ta ya ko qotsa ta a pa sa singa wisinga na huma kere ha pa sa singa wisinga na ho to ta kona kang au au sa nge tsi ge sing o a fistan khama tsi ge sing ta a go le tsa ke mo kuma kere ga a go le tsa ka mo go jala ka a go le tsa ka mo go toka namse sibi longisa qini a uwa a choqo ka qaka e tsike qala ka ha longisa duma ka qaka ya awa wona ke tsike a ke choqa a ngi ne qala ka na koko manqa fu ke ni mi thoka tsutsu ta manqa kona tsutsu skola a afu de ni skola ka chopa sa kona qale manqa ke ni mi qatswa o he ina ga tsi a nqa fu skona o ina ga tsi a nqa ke ka a tswa khama kona ba tswa tmo kona o tsike gula a a hana ina ga tsika for skola ntsike ya ho ya tsho kha maskola ntse ka hana ina ga tsike ya nngwe ke a tsho tuma kona ntse ya tsho tuma tsaka a wa nge ne tsike ke tsawa a da a tsho kha mo tsike kho a da a tsho kha mo kona tsike a ke ngulu tawa tsike ke ke da tsinga kana a tsho kha maskola kona ka u sika ndo mtsa singe kana tsimu si a wona for skola ke a moko a tsika ndo ngwana ka e o wa khantsa nang tsho skola a khantsa nang tsho to maskola ka ga ni kona ta bulo sa ba bilangri ke ke ana tsi tsho tsa tsho wan ke a lo sa tsa kana tsimu si ke a ke lo sa kula tsi tsho ya e he a goa ke tsika no a ke lo sa kula tsi tsho ya te pola ke tsika ke lo sa kula tsi tsho ya he a ke goa a khano ya ke lo sa tsa wan a tsi ndo a ke lo sa tsa ka ku tsho ka ta ka nga ke ke a ke lo sa tsa tsa no na kona ka ikalukile ko ya tsho tsa lukile ko ya wa a wana tsike a ngoto tsika ndo ka ke lo se tsara tsana ka ke tsoqa ta tsia ke tsoqa qo ke tsiqi khama tsimo na ngede ke ne a no da khatsika ndo ngwana ka tusha no ka tsiko na nkang a bagani tsa a no da khatsana tsana ka apanga tsa ana to se kana tsamo se tsana khamtsa ke lo ngusa wan tsamo singa qa e tsamo singa tswa tsi ke a tlatla wa ncinca singa u a tlatla ke ha ka khama o dir dome tsiki singa tswa a khama ya no da a pasi ang diwi singa ya ndu da a pasi a di khosa tsi ya ngulu ta wa tsi ya tsosing a pasi a sing tsa ng konhe a pasi a tanga tsa ke tsi ya tsota tanga ng konhe a pasi ang wa ko he pasi ya wa tsi ke a pasi o qongo tsi ya qhaya a tsi a o pasi o qwa pasi ng ke ni tsi ke qomi na pasi mo mo tsi ya pasi mo kam tsi ya pasi mo mo mo o tu tsi ka ng tsi hana ka u se no ka ng ke qala tsam ke mtsa long sa ke mtsa long sa mtsa tsong long sa tsam tsa tsela mtsa tsena long sa tsa mtsa qhaqhaya nye ke sinqala qhamo ke mtsake tuti mtsatsitsi aw mtsake longse tuti kwe he mtsake qhafa mtsa skola ukwe mtsake singa ke tsiki singa no da qhamo ke mtsatsitsi ufa mtsa skola da wana vikwa maqhamo ka e ka mtsa at exot unke bolo kandwa ka tani watsike ka tsotsi ke he kula tsinqu da maka watsike tani watsijela qhamo ka ke wana tsima nqu ke dun ka e he adui he akwasa nqu e dui he akwasa nqu akaka ka tota watsike tani watsinqu qhamo ku ya ya tsoke ne mitsika ndo mo tsonga o tsena mo tsono da da qanqa qhamo khoya ke dervel ke ai a wona tsimong he du ya singa ke a wona tsimong he du ya khosa ya kana ka qanqa qhamo go ntsa samsa fiki ding ndo ha ya ke tsamtsa wa pikini ni ke mo ngi ke excavate mo nartan siwa qanqa e ke nega.

ekska FM 107 nxeke nerekem tsa tsobite ncine ke camtsa ke olon wiyo mtsa ke andre ke camtsa ke qala camtsa ke wala camtsa ke afiri ke camtsa ke 74 ta khamonete ke chimbo ehm tsa ka bisika na ke obot ndane xa xa xa khwe ke inqomo ngxumbisa mtsa genzi haye ke qhinqo ka qhwa ke xa xavi longisha xa ka qiniki awa gawisisi ke awa skola aya ngiklasi xa ngi ke ya uca ngisinga ke tsiya ancane xiqo tsiya saqosita ke usina camtsa ke xa le camtsa ke mocala ke ehm tsa xa ke usina xike mocala ya tsiya ke wala mtsa tsibe khama mtsa program ke mtsa xa dewe aqo minwa ka usina ke qhomo ngxumbisa ke usina camtsa ke mtsa titi a qhomo ngxumbisa ke mtsa pasi mtsa tutu sing u ka usisi ka e ka nqala ke mtsa angxo tsi e qala ke mtsa aqo tsi e qala ke mtsa aqo le tsa singo ka kene titi singa e wala singa e ka usisi ke mtsa a twitsa ka usisi ke mtsa a pala pala tsa a qha mtsa ke mtsa pasi mtsa tutu u tsela u ka usisi ke mtsa angxo tutu u tsa mtsa tsike tsike e ka ngadzela khama qo mtsa tsamtsuma e ka usina long sa mtsa ta ka qo ngamtsa ke mtsa isaki ko mtsa tsama ke khango qha mtsa qo ra ke ngawa ka usisi ke qha mtsa ke mtsa titi e mtsa tutu u zela mtsa ke mtsa u zela qo mtsa titi mtsa ngai ka e ka mtsa gao ka e ka mtsa aqulu tsama mtsa moni tsho wa ta sing e ka usina mtsa moni tsho apala pala tsa ka usina na ta ngeke ke tsama singa e wola singa e tsike mtsa a twitsa mtsa a wa e resta ka tsa tsike mtsa twitsa ta ka usina qala mtsa singi mtsa a tsama tsuma qala e mtsa tsoki khango qa a wa didi ta didi u mtsa sare didi wa tsi no khamo ka ka e ka nga a hwe a ke tsike a ke a khotla wa ke a tshotla ka qane khona didi nga a khangxa ya a wa qonxa a ke tsike ka nga a tsijela khamo ka tsike ka nga pasi akona go tlhoko yo pa sa kona go phangaka na maraka wa tsike hiteni kwa ya ke lati a fuka go ga tsike e tlo ke tlhoko wa gani kuna o fa tsengo ga ke sa tsike ke wa tsengo ke tuma tsike ya tsengo ke khama tsike ke ga le tsinga ga na ga tsa sene ke titi yang tsa tuto sing qala khama go koma nwa titi nga ke titi ya nga khwasa ra titi ha go nga ya titi ha kha ke ke wisi ke ya ngoto ke khotlo go qaka e ka wisana ka ya pala pala tsaka ya a tsho tsa hanga ke ne mtsima kang pasika o khanga tsa mtsima go pasika o phanga tsa sing amane ya oa ta a tlo zela nwa tsiki amana oa ta tsiki a toa amane ho ra tsiki a tsuma nwa amane ho ra tsiki a zela khama nwa ra pasa afistan ka wisisi ka e kang a tsi dzela wana afistan ka wisisi ka e kang a tsi dzela tsho tsa afistan ka wisisi ka a tsi dzela gulu tsa afistan ka wisisi ka a tsi dzela a kham ya sing ka ke tsam sing a hola sa a ka wisisi ka a ngoto ma amane a ngoto ka mtsima ne re ma a ngoto nwa ka wisisi mtsima ne re ma to ga wisika na ta ka jara khama ka to khama ta a pa si khama ka ke tsike ka a tsho tsotsa ka tsike a e resta ka tsotsa ka tsike ka nga tsi jela singi a gani ka e anga ke ne tsimisa nga e titi singa e tsike mangoto mangoto nwa ka ke qanxe mangoto nwa ke qanxe mangoto nwa ke tsike ka jela sing mane jela sing mutswa a ntlo tsa ho mutswa ne wa ka singa ke ina ka tsike mo tsang ma dompa nga tsike tsika panga anxeke ke ka nqe mo se tsika anxe da khango tsiana anxe da tisa tsida anxe da afara tsida kona ka nga wona ka tusi kona ka wona khama ka dzela sita anxe ke ka nqe mo se tsika ka tisa ta ka tisa ka nga wa se nga ka ke tsike ka ke khonqo tsika ke nqe kwa tsike ka ke bhani kwa ka ke bhani nqe mo ni re eta ke tlo nqe nqe ka ke ga da tsiwi se kana kang a tsuta kona nqe ho to ka kana ka tsuta kona khamtwa ka e ka ka khutsi ya khwi a tshwa a kwa tinqe ke mo ni re a dzela singa kwa tinqe ke ka ya ka dzela singa anxe ke ni tsheka mo ke tsoka ta ka nka ma sendeka ko eng ka nka ma sendeka ko bogane ka nka ma seng ta ke nna nka ke ke ho plan ya ke e ta ko e ga tsak khawa ka khonno tsike ma ngo to ko ka khonno tsike he ma kwa ti khonno ka khonno kwa tsike he ma eres ta ka kwa tsaka ra tsa singi qala tsa mhunja ti di ga ndo mthunga ka tsa ti ke firi tsom tsa ke fifta ka monita ke tsimo ra tsa ki tarang ndo em tsa sa ke rtabila kumala wa tsam tsa wa ama pu ke qala tsa mhunja ke exkeve mo nrin tsia ka e ne ga

Exka FM 107 nxa ke nehara ke mtsamtsa ke tira ncinto ke tsamtsa ke konke wa donut ke tsamtsa ke wala tsamtsa ke fayu ke qinqin ke mtsa ke yathi mbo mtsa ke mtsa ke ncinwe ke mtsa ke maqamanda ga ya tsamtsa ke ditimbe a hoste se tele sen se sento ke qala tsamtsa ke mtsa ke maqamanda tweedi ke mtsa ngqoma ncinwe ke qala ka tsamtsa ke mtsa tsamtsa ke mtsa ngqoma ncinwe mtsa tsoka tsuluka ke bilungisa a wa ncinwe tsamtsa ke a tsamtsa ke yafte ngimse qhadwe akam kama ida asa kawisi ka ngqoqo mtsa ki class inqanqa ma mtsima ka mtsa ki tsuna freda ga mtsa ngi ne ke mtsa to freda mtsa singi qala tsam atam tsike ngule ke ku qhaqha mtsa singi ki ka tsamisa enhe ke ya ngqoma iqhama ko mtsa saki mtsa tswa aqawa anqise ngaqham tsike tsam mtsa athi ngceke iqala ngoqaka qhaki ka atoto amhamse ya ngceke mtsa mtsa ona tsamke athi tsamtsike mtsa qhanqa nquya qhamtsike September kuna ngqoma iqha okay qhanqa ngofasina pasi mtsa singeke ngceke mtsa samtsa ngceke ngceke aka fasi namtsa singeke xa qhanqa kwancinci mtsa singeke kae xa athi tsinqewa qhale ngoka thota wathi kwa qhaqha qhamo khwe lapha simtsa singtene landzela ke thimbono ngceke kimi titishin yemtsa qhanqa toto sing ngodzela odwe a quotes ngcwa ngoba khamo kuta ngiyathi ngiyake kini kawishisi kamdwama yimani tswa wa ta aqheke usikana ta kadzara khamo yimani tswa wa ta aqheke usikana ta kato khamo oka pashi khamo ra pashi ngiyake kicimsinga e ngola singa e awudzela kawishisi ke angwa to udzela kawishisi ke he aqama singo ke amani qhaqhi khamo kada ka pashi khamo ra mtsa ke kuya qhoki qomtsa mtsa singa kawishisi kana khamtsa ke bilungisa akaqani khona mtsa kana cimusisi mtsa toma tichoya e kana cimusisi yalungisa mtsa yakwa samtsa wa qonqa mtsa ke wishi ke mtsa ngoba tona mtsa singike yaka na cimusi atuma belungisa kawo ya tisa yaka ke tsike ye aqwa he angulita wa class iqa ngitsike aqwathusa class iqa ma amani kwa amani kwa wachikandwa takadzela khama qwa ke tsike angcwa to qwa amani kwa ka wishi na taka pasi khama amani kwa qhe ka wishi na taka dzela khama takawa tsike kang angcwa to ke tsike atisa a ke atisa tsi as angcika de aqwathusa tsi aqonqika da mari apasi asinga ke tisa kangwa tsijela khama khwe ka ekang aqqa ya tsi asinga ke amani kwa uwa aka wishi na amani kwa khama wa ka wishi na to afistan ke ke atisa tsi angcithi de aqwathusa tsi aqwa afistan tsi ka eke kulemaka ke kham khama da kulemaka ke bahana le kuliti ma ka watshaywa ta ka wishena a tshidzea a titia e a ngwoto ka wishena ka tshidzea titia e a tisa wa ka wishena ta ka kana tsemusisi a fratsi tsike wi lungisa ka ona a kondle a vhu ya kha da ke ni tsokona o kwetsena tsokona panga tsikana singa ke tsi a tisa kwa ka a tisa a ta ke tsike mama ni ke nga o tsike mama ni khonge bahania tsike mama ni kwa o nga ta ka wishena ngi ka a tham tsisi ka ndo a afistan ta ke kana tsamusisi apa si aqhi ko sisi ke atzala kana tsamusisi pasi apa nga ko sisi ke akhama kana tsamusisi pasi aqhi tsike ka tzala sing ta tsamusim o awola sing ma amani kwa wa tsike ndo ta ka tzala khama amani kwa khaya tsisi kana ta ka tzala khama amani kwa anguma ko sisi na ta ka tzala tisa wa tsike ya tzala sing ka tsowa tsike ya tisa ke se ne gande ai tsowa nge tsike ta ke fura tsike tsi tsona ke atsa atisa tsi ya hostan tsi atisa tsi ya sang tsi aya tsonge ne ka ma fura tsi tsi tsowa mi tala simi tsi tsonga simi ka tsowa tsike ka nga ka tsikona nginda pasa a ni sicace ke ke tsike hi ma bakhani ngawa tsike ma ncinqewa kule ma tsike ma wa khanqwa ka tsike ma tsotisa tsike ngwa ngwa sa uthi ngwa ngwa sanga mama ni hora fistan ka mama ni hora sa ngika mama ni hora angqoda wona ka tosi mpasi ma tisa tsika ngai ma fara tsika ingama angika de ke ni tsike ma ke tisa tsoka o tsike ma ke no da ka kwaka ma ke wona ka tosi tsike a wana kwa ka tusi nga wa sin hita ke ka dasi ma pasi ma ta aku fra tsike ke ka kai ma tisa ka hi nga ma sin hita ke ka tsu ke tsike ke ka khama ko ta ma ma tsue sin hita ke ka ma tsue fi stan ka ke mi ka mani ya a nga ka mani ya ba han de ku le ti ma ka tsane ta ka dasi ma ke tisa ka ta tsi nga ka nga ma ka ke fi stan ka ka ma sin ka tsu wa tsike he pasi ka ku ka nga ma gani ta mara tsike a tsue ti a tsua sin hita fa tsua sa nga ya tisa ka an wa fustan tsikana akawa singa da ngama wa gini min kwa min ki ngqanga tsika ki tsika ki ka tsika ngqo tsoke tsike ki ngqanga me ka tsoke tsike he ke ke ke ding akhamo kwa mina mi moni hu ke ngqanga tsa ngimi o ka tsowa tsike he awa singa mara tsa saki ke alongo satsi he wa sa ngiti ka he asinga da do kwa fustan ka ta ke akwa tsolong satsi he tenho de adiwa tsane ki ka ngqanga wa gajiwa tsane ki ka panga tsadiwa tsane ki ka kham kawa tsike ka nteni wa qanga a wan ka ya long sa tsio ka ya fistan tsi a wasin hi ka tike ni ma ki tsikan khaka ma sima ko long sa ka tsoke tsike wa tsip tsi ngo ke mi kene
Achigwe kama frastela alongsa, achigwe kama papelo ya alongsa, achigwe kama kawisi ziki akawa, teka achigwe kama titi mwana, achigwe kama chiki singa na ngawa singa kateke vilongsa, kwake achigwe la kama kweta mihintu waki longsa. Omchogwe singi frastela e, utu chiki ya gala, tu chiki kiege si kaya kiklasi nungi chiki pasika nga ulongsa, chiki pasika ukawa, kama e achigwe ulongsa, chama achigwe ukawa chiki, tama asin kateke ni chika kwa kanga mida chama, chama ue nga maulongsa ka, akuna chiwisi kena taka angumswa, I'm not sure if you're going to be able to do this. Along sa kama da fustan kake chige ang ho tu kwa ka ang ho sin hai tege ni chige ma ge bahanin kwa ka chige ma ge kana kwa ka ka kwa ka chige kanga mi of ka kwa ka chige ti ami ta mu ni e kha ke mu ti ami ta ge cha mu ni e kha ke ngu kanga mi ta ge chiga ta pasi masin ke ke mang ho tu chige si o ma ma bahanin ho chige si o ma kanga ho chige si ta wa sin hai ka tu si o ma as ang hai ka tu si o ma fustan kama tege chige kang pasi ka panga ka e chike kan pasi ka kanya e ta ka e kana tsamu sisi an ni ta wa chike klasi ni atwa atu sistem so wi singi wi lungsa kauna tena dunia mu ti ta mu kwa atu ma ata aku wa wa mu ta tu ma ta ati sa wa kini masing den ha jike ti ya tsa fustan ko ti ya agu ko tsa na ka tsa wa tsia e resta ka gani ta fra wa gi mti ma ke o mti ma gi ka e ya pla o mti ma ko ra tsa ta a ka go ata ko te ga ko le ni o ka ka ka uta avi ko ma ka tsa ko ko chike ya ti gi ba khani kwa tuing kawa titkhon wa ha longsa da ha fistan chi na da yang ngai ki chi ya ke ngwa kwa maka ni ki khwa ta ka e maka khani khwa wan ya hang to ma a ta ya hang a longsa a ta ya hang a sin ngai ka wi sana ta ya hang a tisa a ka ki chi ke ka ki khon kwa ama ama ni ki gwa chi ka ki ka ta ama ni cha fistan chi ka e ta ama ni khos nga chi ka e ta kana cham si si apa sa ang ngai ka wi si kana apa sa fistan ka wi si kan do musin ke ke chi ke mang ho to chi ke mang gol cha magol ka ka e wa kan jala singa wa kham ka ka jala sma tu ngwa beta e ski kham u chi ski kon hami ki ka ka ka ka chu si e ka tu si e ka jala si e ta kai pasi ga mo ngwa e ko ka pasi ma kai e ka pasi ma kham e na mo tua chin chi ga o mo tua mo ali ka wi si o mo tua kai chi ga e vilung sa ka tua a ka la ngomi ma a guli ka ka gising o mo tua ni chi ga mo tsona ra chi ga nda mo kham la ter ma apa si ma sa chi sa tu mo pu bir kon hami o chi sa tu kawa mi mas angre ke ki ka jala si ka ka tu si ma chi ma kang wa ir si chi ke pasi ga ma o ir si chi ke pasi ma ka wa ir si chi ke pasi ma ka ir si chi ke pasi ga ma ko ir si chi ke pasi ga ma panga ka usi na wa ko e hi afistan khama ko ka ko e apa sa afistan sin he khama ka wa a ire sta ka tsatsi ta sin ha ke qala ke ma tsike ma ngoto qala tsike he ma ka wa e tsike qala ke ma ka e ta ma dung wa ire sta ka ngoka ka usi ka na ngai mani kwa wa ta wa fistan tsi mani kwa wa ta wa sin ha ke usi ka na mani kwa wa ta ka to mi ke chimbo e mani kwa wa ta utsi ka jala mi ta pasi ma ke ma ngoto ko ka ma ngoto no ka ke ire sta ka tsi ma ngoto no ke ma ni ria e wa ya jala sin ma ngoto no ke ma ni ria e ya hanga kwa sami ma ngoto no ma ni ria e ya hanga ma tsu ka ma ngoto no ma ni ria e ya hanga atoa kami ki kawisi sikanwa wa tsamtsuma talai tsamtsuma talai matsoka tsike ma gulitsa matsoka tsike he ka makwati ta tsoa sentsi gi singa gi nemo tsuna tsika nda tsum doli nuti nga malo setsa ke he agona tsuna ka ma tita tema office tana tsike hola tema wa singa ga hola tema wa gi ne ma tsika na pasi mo go tsetsa tsana pasi kwa mo go mo go longsa ta ma gi tsuna tsike na kala ka ma sana ka wa tsike he qangami ka o tsike ha ami ka o tsike he ma tsong o ka fistan a tsike ka ma rigarwa e ha kana al a nga gala ta a nga o ka ke mi o tsika nga mo go longsa ka tloka tsoke tsike go qangami ta mjo futi ndwa ka wa amone tsike ha tsike e ha ke mula ti a tse ka e a pa sa tutu go singa o ba go tloma tsika na qala ka tsonwe ne shika ke fa ntse ka tsika ke mtsinga mama ke ngwa le tsike ke mtsinga mama ke tsona tsike ka tswe tsama tsike ke mtsinga mama ke longsa tsike kan kawala mototu ng galo kan kawala mo fistan si wisi kan kawala mata mo frastel mo galo ton kalu ng ta akan nga nisi uti gising ka e he kula kuno tisa gisa tisa kung kung ta uda si agala kuna teni ke teni tsotum sa anurti
akuna xa ugolo ke akugqala uthi gishingi kona kubona baphindimi ka ukancime kancime ke qwa kuqhithwa ke freestyle kanwa kana ka pasi mse u gqi tsamani tswa ade waka ke chaqa tswanga ke mse gqi khama siqonga pasi mse pasi mse qanqa khama kwe namtsa ke teram sa ke tsamtsa ke tomorrow silwa wa mse for fitenqa namtsa sa ke chamtsa maqala.

exka FM 107 xinxekene kareke mtsamsa gitara ncindwe kecamtsake moyo ngcweleke nobuhlesani khosazana dota kecamsa mtsafite ncine ke walaqhumhlona xhamsele ke fifi xhamsa ke tumta kumunide ke chimbo e ke qume ngcumkite ka xhamsele ke qala ke msatitima ke ucacwa mtsasinde ke ushena a xhamsele ke mtsatutu sing u kabisi ke e kanzela qhamo ke mtsasara ke ushena qomsele ke mtsapasi mtsasing u chimbo e titi singa e hang wa Timbu ya emcha pasim cha tutu khamsinga khanoi e a khamsinga emcha tutu inqaiwe kawisana nqonda ke kumcha nqa titi singa e singa ke kwae he ka ka bhani nqawa tike ka khonqwa u tike ka nqa qwa mcha moni tswa wa da ka khama khama mcha ke titi singa e ban titi singa nqa khamsinga emcha pasim cha nqawa e rens ta ka ke mcha sim cha tswa gortal gri ya e out a de we ke ya nqa nqawa a yi Examine ya chibu ya kwartal firi mta singi kawisa na watitisi na ya kama ya gulika. Kanungi ya kahinga ki chigi ya mwa ukuwa nga waka uchigi ya maa. Na mani chibu ya waka kike ya hula akama ya. Kawa chidi la kama kiki moku singi o moku kama sinchiga eke kamani ya kwanko. Kamani kwa apangyo. Na mchima ka hampasiga kata. Na mchima pasiga pa. Titisi ni e wa titia e. Atunga hangta wa kanungi singa kia wa irensta ka kama kutu a. Bilongisa kagani mtsa ku singi dwegi singi achi emare achi dege achi dwe ke lati o vaka achi dwe chidwe chima ke kama ya ya u vatswa u ka wa khama tsukuna ka ke ngo ka khama tsu ka ka nge ke netiti ya machidwe ke khama eta chike ya chike bu dwichi ya ka chike ya u ya nde ke neke ama ke lati da pasi maka hwa o u nde ke ma khama tsu ma chike o ma khama tsheke ke ka nge ke netiti ya titi chile ke tsong da ka u shana ka nge ke Chijala si o ka nousi ke pasi ka nga titi singe ka akangwa ka nga titi singe sumu ka nga titi singe Nkham sing ka wan kwarta le ang ya kumwa kama kwa ke mta sing kwa ke vege hai ka chuan Mta singe mta chua mta duide vege akla mta ke okhasa zman ke chuan Na mta singe vege gisinge ka mta ke mta tutu an nga le kama ka wise na ka kama mta Ke mta supa vege akla mta ke a vege a firi of vege mta agrami kama mta Taka tsuwa tsike ha jala ki pasi akona kaika fa apasi akona kaika fa apasi akona pangaka. Ta asin ke regarwa e o titia e. Kawisi kan waka hang agro minnawa. O kawisi na ka hang agro Ma amani ha uwa. Ta tsiwisi kan ajala kama. Amani ha uwa da tsiwisi kan atu kama avan. Awola ke akri jala ya awola ke akri tuwa kawisi na ka watsi ya kama kama kwe van. Ang hi amani kwa uwa. Ta o jala karam. Ta singi kawisi ke ikana tsemusi sike e. A au jalachi hike au jalachi ka khama au akanchi hika to a uina khachi ki a ku uina khachi a kanau atawa ya singa ki kanjala ya ya kama ki kanjala ya ya singa ki chiwisi ka e hika ha ka ga e ka to wa chi ki e ka ha pasi ki kono kono ka to wa chi he pasi ka kono kono au ka kono tang ko tamar ya ama ta ki mikaka pasi ya singa ki mikaka pasi au jalachi anda ka ya kanchi hita tuas aku ki gumungu khalemungu ki chawa wa khama chi ki sing ya ki ni chiga na mikongwa ngu chana mikongwa ni sing chana makwa tung khama ta ka usi na ka hanga ki kai a kanchi o ko e a fwenya wa da ko e a tanga da pasa ni ka ni ka ta usi sa kangu ka usi ki e ka nga a jala chai cha kangu ka usi ki e ka nga khami chi cha kangu ka usi ki a to i cha i cha tung wa na kangu i ka i cha tung wa na chigi ke ka khawisi chigi ke jala si chigi ka khamasi ta ke ya ka ngo da gi chi he a fa ka ngo da chi pasi ka ka musi a ko ya ya tuwa ke a tuwa ka ngo maniri ya e he ka ke da wa asa a ngi de ni chigi amu ka ka ka ko wa chi tem tem chigi mi ka ka a ko mi masa ke da wa chi chi te te da mo ni wa ma ke re he chigi ka ngo ya ko ka ngo wa ke ka na ka musi ki cha ka ko chi he a ka ke ka khu ga ni ka musi cha ka chi he a ka ngo ya ka ke vorda singa e he tuwa ngo ya tuwa kausiana ka hawa khika take amania owa hsing haike ke kamani ku khaya chige amani ku jala chige
amani okto wa kausi kan ora pasa ngi ci ya atung ko na wa ada wa akhi kausi si kausi na mo jala ngi ke ki atung ya fustan chinga ma aku na tunga msima aku na au inga wa msima atung ya ngoka li si fustan na chi ando wan kausi na ke atung na wa ya akhi kausi na ta kana tsamusi si ko e hi tsa ko ko e tsa ka ya tsi ya ngi ke ne mi tsa ke ya ko ko na wa mi o ke ya kwa tisa na mi ko ya kwa akhangu ngomi ya tuma mapanga kausi ka ka jala sa tuma kai kausi ka ka jala sa ta chiwi sikan doa kanga kana tsumsi si apasi anrei amani kwa wa ta jala kausi na amani kwa kai kausi na taka kama amani kwa o to kausi na taka kama a planning doa ta pasa anrei gini atu ada wa tsumsa a wola sa kai ya wona ka gisin ka ya jala ya ya wona ci gisin ka e ka ngatoe ya wona tsoka e ya bitre ta kan ka titia akunga hika ke akhika usikandwa ta akwasaya tsika akwasa ko atoka na tsemusi si aganya ke kankwenxa ka khwe awtsoya tsoya ka na tsemusi si a khangunna wa ya ke tsike ka ngati jela sendi ka ke khwe ya tsoya na tsemusi mse sendi ka tengo tsi ya nguda wa o ka tsike tena a o ha tsi skola ya tsafu ke ne tsikang hema a tu tsi skola ka ka tsowa tsike wa makano da ha ke matsi ya skola wan ke hema matia skola ikana tsemisi si mikatlatena qomi makama no dakha ki matia skola wan ya fulu kini ya pasi ya tengu gihatsu tamar khawe ki atsa skola ya tsile tsengu da anda kha kula ka usis kan do ahe gya klasik ani te ya ya gihatsu ya tani si tsangu jom tsinga ma tsike ku ngami utsang nam tsoku nga a de gisin ka tsoku nga mitale ka tsoku tsoku nga ko ege khama tamin na e tsika e ka nga a apanga nga min e tsa mi ka ka qomi min eng masene tsika nga kana tsamu simi mi ka ka qomi wan ka tsike he aku ya kuna sin kai kuna guka ka tsowa tsike ka ka nga wa tsijela sin wan kandwa ka tani duita a khai khali ya skola a ya skola verki ta pasi asin ka ke tsika ndo ama amani ya wa ta ka jala khama amani ya wa ta ka wa tsike ya khama khama amani ya wa ta ka wa tsike ya to khama da kala tsamu tsiwi sikan ndo wan ta ke pasi a khai ka e wa ka jala sin pasi a khai ka wi sikia ka jala sin tsike a ko ina wa adawa tsike a khai no adawa pasi a khai ke a tum itsa sa a khai a tum itsa toto a tum itsa toto to mo khai ke tsa to mo khai tsa long sa khai ke tsa to mo khai tsa kho sa khai tsa to mo khai itsa ka wa khai tsa to mo khai tsa itsa ko nga khai ke ka ya ka jala sin kausi ndo wa ka ekang icha ngawa ngawa kausi na wa tsike ga icha ngi ya wana oplosa nga e icha moni tsosa nga icha problema icha moni tsoka nga icha problema icha moni kha icha problema tika wa tsike ha adzalita von ka icha tswa ma kare ke kausi ke ga icha tsung icha tswa to wa tsike sing kausi na nga ta ke ka tswa tsike ha adzala ka tswa tsike ha to ka tswa tsike ka nga khama ta pa sha sing ge ni tsike ma tsa o tsike ma ka ma tu hu wana ka to si ma tu kha kausi ke ha adzala mi ke tsumsa ai dedi sina ai mo nga gini tike mo ge bakhani nga ai da ko e ma khong nga kai tam tse ge tia ko khong nga da ka na tsumsi si o wa ko ko nga ke ka ya ka zala si a toa ka nga ke tike ka ka to si a toa ko nga ke ke mtsinga ma pa si ya fustan ka ma tike si a ka ko ko nga tike ndo ya ko nga ka da fa toa fustan ka ke ni tike he mi ka ka a tuma lo sa o tike mi ka ka a tu ka mi ke tsinga ke ma pa si ma ka ma ka ma mtsi ya pasi yang kai kan nga pasi ya tuma kausikan do apa pasi ya kham kausikan do apa pasi ngot kan kuika e ikan nga kan nga kan kuika e ikan cha khosa icha panga kai ya mega ge kan nosi o kan asi ka ikan pasi cha icha gol kama wamchi tiwi sikan nga ngande ke kala cham ke kai cha da wa kan si cha da apa a kan uchi pasa nga ke ni a kon he akana cham si si akawa ke manire e wa jalas ohon khawe ke nya ya a chungwa e tswa tsunge ke ne mi ka ka kan na chumi da wa qwa ya chumi da wa qwa va chumi da wa o khuya ohon kana tsam si si ya ya tswa nna ka khwe ya gya kha fule wa ka e a chungwa ya nka ke ne mtsinga ma mi ka ka chungwa mi o mtsima o de mi ka ka a chumi ke tsiti e ke ka mo tsu ka na mang o ka mo wa titi e ya wa a pasi a de chu titi e pasi i kho da da titi pasi ko sinti fi ke kama wa chu kala mangu o kama wa titi e ya wa a pasi a de chu titi e pasi i kho da da titi pasi ko sinti fi a

kausi ang lokang apa siya o hingka ya ka hingga mato fa chong ata ki in khati in khati ti ya pa siya ngai ki ni si jala mutu ka mi kata chong ta pa si mato musa ya ta ka ya chong ya he ka ne tsamu si akwa ya ta ka akhanya ki kausi ka ne tsa khri kausi ki a dom ya mani ko ko nwa fa mana a akona wa hong ka ha akona wa sa ka ki ne chi ka ang masa ra mi ka ka ko mi ta mar ka ko ngana ko chi ki ya ka ku ya mi ta kausi na ka ang ta ki ka akuna o ka a tsaya ki nka ewa yati ni kana tsamu sia tota awari kama kuyi mopasi mopasi masa ami kaka tsika iya ngho to mi pasi kama panga tsika iya kala to mi kama pasi ma o namta samsa kirta kitara ngin doa sawa atsam tsake ama faka om tsa kitara ngin namta sakim tsa ngom tsa barong kala tsam tsa ngi ekske famu nartin siya tsa ngi igini ha

0: Exka if emo honet in seven oe dono nyeket sam met seska teki. Seven kamukotawa, acht ham minuted the day and yekarma watam amuksam ki anje take kotawa teta kuma tete and naunkuji and swerma teta kuji na kote anka de te ditangwa swerma tete anka te chinu queen a tete tak e. Queen a tete ke anoha kufane karakota kwa hamu sen ma titi tiwe e. Tikwa ha izi queen kwe tikwa ha queen kwe ina de kurikwe mba kurikwe ta. Ye ina aswere ma kwa takwa ina anka takwa ditango mtigwive. Tigwive tim. Takwa timuwa asen kaya timuwa asen kwa takwa tikwa ma asen tatink e tia anka dike. Tihara as anka tira. Tihara nga senate, ti nga senakota kwa dikoma asenate, na utitire nga isika. Timuwa asenate rikareta, tihara vere atikoma te kwa ikim. Timuwa asenakota kwa dikoma, tikom tichinu maata hako he, rekare mamta hako maama miyahi, a inta hako ndikuyi ata. Khati, khanta hako nkhana. Tihara khata hako khahe, tihara khamta hako mkama. Nde kurikwe mba kurikwe ta, timu o kamji ayate he, hii yote guitive sinu anja ansehe ya kwa hatinu, ansehe, anja ansehe, khad kuhinda shiu ansehe, redifeste ansehe siki, anja muu ansen ata, anji doro kuyihi, anji kengamdi, ahe ngana kiareka shiu oka, ki tinyo he, timu wa ansen, na utitire, ansam tinyo a kwa ngahi ke a, ngay kuyi shika, hito tikuyi e, tia muu wa ato tikuyi kwa titesa, tikiati ke hem kuyi ta tinyo kwa, tita matikuyi sa kiati ke di ike a, ngay tati a muu wa ay, ngay tati ndeta jamana kai, ngay tati ndeta zaro kai, ngay tati ndeta ngana kai, ngay jim am oka mki, takunu tiki an ehe ya tinu, tia miya tive anja ahe tiu di feste ehe, ti khoka ro kota kwa ti muwa ansen na unga taha ti tire ansam sika ti minya him kwi mo tamki. Tinge ati tamakano ti tlama tisi ti tiveta ti ya ngatino. Ma di kwa na a ti ya ata i karakota kwa ti ya tlam katere. Ma kwa na sikino anse te nguwa kukoka te nga kwa invesinu hiyo te muwa anku anse sikande kurikwe mba kurikwe tatedi kunya kaya ate muwa ansen mama e isika no mama e isika no mama e isika kwin no mama e isika kwin ta tinu tete kai no te uyosika kate ya ayu teti ngay ande kurikwe ngay kwin sika tia ngay amba kurikwe ngay kwin sika tia no ngay e sika na ukham kwin magwana mga tinga ngay ehe ya teri angye tiki haa ya kama kikwego ukwa hinu ndewe hiyo tiki kwego ukwa hinu maa siki tiki kwego ukwa maa mkwe mki tiki kwego ukwa maa kuri siki tiki kwego nuna ukwe hiyo akuri siki tiki ata insena hii nuna ukwe hisen yu an ee venu amkwe mki tiki ata insena ti nuna hiyo na ugwana maka tiki ata ka hisena ta keha hare atiki hanu maa eki ndeko shu ukwa naiki na utihara a isi uki tinre retihara a ihe e tiata ya kwara senate reti a kwara itik esu ike tini timu wa asen ako timi khuto tingi kia uko esu he e timu wa asen tik e ngi tate tini ate esika tamakano tiki haa ya kha ti atien kwa ngebi ngebi tatu kwa he tika rengie kwa hasa tikia ratink e tinu tita ata ti hii yo nga tiki hisena tinre renata hii ati renata timu wa asena te tibere khamba kurikoma tite hite kesika titi nyama kiti te tikesu ike ti amba kurikwe ve kwa inkate ti ama e ihe ya kwata inkate ke ti ndie kurikwe ve ta minya tibe ti anja ndie kurikwe ve si ya kwata che mkarata titi ndie kurikwe taka titi imba kurikwe taka ti muwa ansi na kukoma ansi nika kwa nae tiki tihe ti dikara dosi na kwa ti undo msen ti udosi na kwa undo msen ka kwa na kaya tihe kama kwa kwa na te ndie kurikwe mba kurikwe ta te diyo waka kwa ita kwa ita ti hiti yo chem kwa nasika na kwa chem ik esika chem klesika chem nasi chem dosika ti utrecha heek e ti ngam na kwa ti utrecha hee hiti yo tik e di kuto na tati angwe ti ngam re ti utrehe na tati angwe ti di kuto re ti utrehe ti muwa ansen na kwa koma ansen ti kwena a kwin kwen tuna ati wave sinu toti ya muwa ati na tati iya tere toti ya koma ati ti na ta kwenye ati tondeta to muwa ati ti na ta tonde kwenye kaya ti wara kwate akomsa kya guji aji ti utle waji ti klete kwa ka klete mati ya klere kya re kara an ka go an ha akwensi ka ti an ha akwensi ka ti veta nuti khawana kya re ka go nata khamu wati ti tinta nata khamu wati ti veta ata kwa nuti komsa kya te nge eka na utim kwima na utim te eke mati ye eka komsa ti ye eka kom kobe ti kom sena kwa ti mungwa an sena kwa ti dosen ma isika ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ndi uta ti mungwa an sena kwa ti ngam ati ti utrehe na kwa ti dikuto ali ti di hinko an tek ay a jarok ay a kanak ay a kunyak ay a jamanak ay a mungwa an senka ika tik eya an ta khati a uan esi an ka sena kwa ti mungwa antik ehe ngi iyate ti tek ayetik ehe ngi ta iyate ti jarok ayetik ehe ngi ta iyate ti anak ayetik ehe ngi ta iyate ti jamanak ayetik ehe ngi ta iyate anku iti auji ti asi abasi yako tam wati tamska ti tam anti misen sinu ngi khoji ti yahin tam ti khomk eki yahin tam ti komahin vekwe nao ti ngum an ti twa tem kwanam ka ti ngusi ya te tiyo nguma ti a abasi ya te ke kema. Ti mtamu wa guma nguheta. Mukunda a nguta doti. Mukunda a ti ngura nguma kwa ngua a. Ti ngura ngusi karata. Ti ha ngura. Ti ha mukundara. Ti ha ganara. Ti ha karara. Ti ha dom orora. Ti ha kakurora. Ti kakuro na kakuroji atuwe mati ya kwa takwa ti ngoma kwa kakuro kwa ikako. Ti gana kwa ikako. Ti nguma ngoma kwa takwa nguwa kwa ikako. Ti nguma nguwa kwa ikara kwa tuwe nchwa kia kwa takwa dao mchwa ngoma kwa dao mchwa nchwa kia kwa takwa. Aba ngoma kwa aba mchwa nchwa kia kwa nguma ngoma kwa mchwa nchwa kia kwa. Ta hunu tiwa kiare senu. Amuk emma, mutui ahoji, mukunda tui, kunu yanu, tidis yahu tihara, ha mukundara, no timua asen ti ma mukundare kareta, ti mua asen kakwana haeti he, he tio ti kuma asen, ti nam tiu treno, ti dikuto tiu treno, ti diklere kwa ngana kwa hinko kuink eya di otaki, na ta iyate, tu mukunda tu dana na tu kuinko na tu kara na tu nguna, na ta itwa teri kareta. Anka tisi mua antimi, oh, bai ngi isikiti, aji te a te utakun a te sore matina, te kwa haktua siya teta khana, te kwa hakui siya kwa teta, te kwa hangeu siya kwa teta, ta kwa kwa te kwa hakengora kwa ta, te kwa hakaungora kwa ta, te aya anata tinku te te myom kaha, tre dik en ama te ki ik e te anjangeu, ta kwa te kha te te kui, anjik en amho. Aji te wuk en amji, te mungwa ansin ako koma ansin kwe. Aya ate anakwata ti nu ta kwe te te aya anatati. Ti ma ta kura ma aisi ki titi. Nuna tati ikara tinre. Ti aya kwa ikara titi. Ti aisi ya kwa hink e ya ha. Ti tamuka aisi ve. Ti tamuka gana ve. Ti tamuka kara ve. Ti tamuka dom uro ve. Ti dom uro siya kwa na kwa hin. Ki ti a ihe. Ti muwa ansin ti misinu. Te kaisi u kunya kaisi u. Jamana kare kwa jaro kare kwa. Ana kare kwa ta kwa tubu si u kia ka kwa nasi tinhe. Ti oka kwa temkuma. Te tashite, te si ngamku, na kwa te di kutoku. Ma, no maakuri, no jika tsam jikaji, no kakuri jikaji, no kara tihara, ti mare, tandati kwa msa kiate. Ti di tukona di ma ave, ti di akere kwa ngana kwa hinya kwa te, kare kwa takwa, kunya kwa te, ya tati, haka ya, na uak iji he. Antaka iya tere kare, ati kwa mti tate hoje, ti di tango mgui, ti ve, ti kwa mati hoje, ti kwa hatakuna, ti utakuna, ngana udangwe kiti ya kwa taka, aya ti anatatinu, ti takuna, aya anatatinu, ti uotaki, anatwana, ti ungie una, ti utuina, ana, ti utwana, ti ungie una, ti utuina, takuna, anatatinki, ti inku ana. Numa, ti abasi ya guata. Khahe ti ejika yao kya te kema na ta hinya te ma tiki ngita i nyate ma uma na ta hinya te ma ngita tiki te ay ma i nyate ma na ta hinya te ma tiki ngita jarut ay ma i nyate na unko na matinde ta ngita kunya ay ma iate ti mungwa asen ako kuma asen ti ma ganara ti ma charara ti ma dom orora ta kwa ti kare sina kwa ti mo asina kwa ti mission ti khuti yo te te ta ti ka kwa na siki ti u te ka kwa na khati he ti ngam ti u tshege na kwa ti dikuto ti u tshege no a e si ti o ka tswa gwe khaka ga ye e ka siya gwe ta khono aka khaka ga ana si tlama khono ti ana ta vetsam ana ti si aka go ei khanga tsan tsheun sa dikuto kudi go ga tsan tsheun sa ngam kudi go a ka mti ana ta vetsam ti si kom ti mi non tsa maki khamu ateti ngam kugota maki khamu ateti dikutu kugota mamngam kidmusa ti khangara khara ma kurisi kimu komisa ti kha kurira khara mam ganam ki ti kha ganara khara ma khara ki ti kha kharara khara ma tsere ti kha tsere khara mam ngwem ki ti kha ngwera khara
1: eska
2: yawa
3: Come in, hook me, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one, the

nga nga e ka kwenqwa asa we ka kwezo ya teqi emana ka kwenqe e ka kwe handwasa e ka ya di ga dimye ta kwana ga anwe ka kwa mntwa go benqe ya nta nga zo ga kwe de nqe na go ma ga kwe tse le kare tama a ka kwa mam ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga dimye ta a joe ga kwe sa we.

0: Amat hutan ang kamukoy a programa ang he at he kau yang hewa SABC Education a programa sang ke SABC Radio. Kulatsi ka he at he ang taatin ni na una ke SABC Plus. Ke kolukali wala, ke kolukali rigaro. Kau he akwa giafoni agawa SABC Plus ay app ta radio tawo na SABC ay programa sang. Programa sang he ato o atin nagawa podcast ta Tike kang ato ta ang O kawati tike ako agia computer ke ato aga o makuwa tru ke SABC Plus ta www.sabcplus.com ta ang ta hanggula ta radio ta tulang ngaw ta tike kao na SABC ay podcast ta hanggula podcast ay akaw ta ang Kagtuwa si kang tagawa si kama, tagawa si agwa tuka kolokole awuna ka. Ta yegit inja muke kang kui ka ang kiwa SABC ang ayvilong gisa kausin. SABC ang ayvilong gisa ang kanga at kwa.
1: Eska.
2: Yawa yame.
3: Nata iyo matem kakuma. Nata tamuwa ago, eh tem kakweta. Nata tamuwa ago kasim am umtwen ka. Kasi om am ku msao emka twana kha itoka kumkwana mkare abamje emka tsamo akuri ehetse mqekweta nego ogestesi nakwedi a am ema a South Africa kweseki ankara kiri ncim xa kho ncemki ngosenamwa go platform teniki xa kho ncema xkaifemki kunji damasiji bakwedi twaji tem khamietska pomki ncinyam Dot atako kumwako. XKFM kwenao ngongorwe.

Exka if mkawa ole ngawe pango mtene kuchu au ngawa parukhurema kwa sa uji se ka ke rado ke ma jwe kama kwa bunga ke iwi ji se ke kumisa ngawa wale kea kukuma ngang ati jike meta gani kuna ati jike kwi ngang ati jike ngule juwa ngamka mtene kuchu au ngawa wala ka ke di tinte mkuchua ke August 20th Says in 20 daha ngwe sa kwisi sigang ko ka ke wola ngwa ko ngwa da kwisi de wola ko de ka wa khasun wola de ku tiniri tiniri ma ka ngwa kreme ke safety ate ku de ngwa ko de ka wa community ke drang wola wa je kam de du ko ngwa ngwa ngwe sa kwisi se ka ke radu kwisi de ngwa ne ka me ku se ngwa wola ngwa ngwe sa ka wisi gang ko ka ke wola ngwa ko ngwa ale ko program mtu du ko ngwa wola ngwa ngwe sa kwisi se ke ya jo ai ke wola ngwa jetman style o manual Adeuke, Nugosi, our 12 years.

ekska ef em kawa ola ngoy mtana kuchu au ngo program ngo sawuji se ka ke radu ke kaba tu ka khai se pangwa ba ku sinda ke ola ngo ji chang tena ku ngwa kama ko ta me ngo ta ngal me ke kan wuji se ku sing de kawa he asing ji ji ngali ngui ngwa se de nguli ku kha kha thama ko ma se de kawa ji ke atene na thui se ku sing ku ga thama ko ge chukuna kawajin ngau tule pangma ba kusin ngai de ngai si ka wi kong tomo ya da kawajin ngau tule pangma ba mko se de ke se suna ji cha mkhai si de ni tu tu wa sing yi ku ka tomo ko mkhai si ku wa ngai ka tomo ko yi ka ngui ngai ji da kawaji ke kan wu se ku sin de ke amman ngho sing ngai o chu kuna o ka ji ji kang a a u ngo be sip tali kawajin ngau tule pangma ba kan wu se ku sing ge a ngo ka mai kan wu lu se da sing aman ngo sing ka wasang ko gulo gulo mi jima thui sa ko sing ka sing e ngi si ma si de ka wi kon tomo da pang ba a ko ngo ka mo ko sing aman ngo sing wo ji ge mtan chong wo le ngo ba ngo ko sa ko ji se ka da ma si de ka wa ne khai ko ne khin tin mani tem tan chong ba ka ge man da kha da sa de ji ma man da kha ge wo le ngo ko nga a le ko pro kham ngo ni tu tu ko ngo ba o la ngi ji chang ko sa ka wi si ga ko ka ke ra tu da ko a le ko wo la ngi ji chang ni tu tu ko mo ka pro kham ngo ngo sa ka bu se ma si de ma ga ne ga me kum sang ngo la ko ngam de ka u kha su ne ma wo la da ka nu si sa ko si de ge ji ji ko thum ko chu kuna pang ba a thui sa ko ngo kam ngo sing ka nu si se a tu tu wa tala tala tu tu wa sing ke kawai kanu a tun no de chaw clinic a tun no de chaw hospital o kanu a gwada te wadoku kawajin ngau tulai kanu si sa ko si ma ngo maso tan tu to ngo o lang

xco if em kawa olengo em tenu kuchu aungo program ko sa kuji si ka ke radu ke kawa tu ka khai si pang ba koi khai ko ra du ke numuru ya oni tin seva pen ne kha fm an tu tu ko ngo olengo wa hun ko sa kuji si ka ke a olengo ko na ke kawa tu khai si pang ko si de ke ka wa kan uru ji sa ko si de ke i ji ji ko ka kam ko chu na bangaba athui sa ko sing ko ngwa kam ngo sing kan uru ji se a tu tu sing a ke chu na mo ji ge mtan chong ngo la ngo ngo sa de kwang kan ngo su pa ge ka we tu ka i sa ko sing de ge a fir in dhar ta kham ni te mo ko e ka ngo la ngo ko ji ta ba ke mo ngo ma so ten du ta ngo ba o lang

Exco if kawa walang ipangam tano kuchu ang program ko sa wisi si kake radu kaya kaya tu kakay si pangam ko kay kwa radu kay numero ya wanitin siya pin nera FM alam tuto ko ang walang ngawa ang ko sa wisi si kake program ko na kaya kaya tu kakay si pangam ko kay kwa radu kay numero ya wanitin siya pin nera FM alam tuto ko ang walang ngawa ang kuya sa kawisigang kumanta ke walang mga kwa nga ke kawaya tuwa ka isi pangawa ko sidagi walang zichang tena kwa mga tamang alikwa program tamo sidagi kawa walang mga mtancho nga bangwa sa kawisigang kumanta ke ratu da ako sidagi kwa nga nga supa ke says and 20 ka manite mo ta nga walang nga tena kwa mga chitaba ang kuya sa kawisigang ka ke walang mga kwa nga kwe alikwa program ke ka uwa kanusi ako siyentake kwa masing ke ka uwa ijiche kwe ka tomoko ngana kwa kanusi chukuna amani mwasa uwa chike mtancho mga wala ngawa hankwe sa kwe jiche ka ke radu alikwa program ke maunga maso tenduita unga ba ulang

exco if kwa wolengwe mtene kuchu au ngo programo kuse uzithi ka ke radio tokuthi deke kwankhanya kusupa ke yen and twin da community mkwe ka ngo lencwe ten ngu a chitaba ngwe sa kuzithi ka ke kwa yatwa khaisi mtene kuchu au ngo lengwa ngwe sa deke masile wolengwe ten ngu chitaba yang kwang de ka wa crime ke safety kan u se wo chi gem den chung wo le ngwa hung kwe sa ko ji chi ka ke a wo lang ji ja kwang ha ke ma hung ma so den du dong ngwa wo lang

exka if em kawa olengoyem tenukuchu aungo programa ko sewuji si ka ke radu ke kabetu ka khai si bangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya oni ten seva pen neha fm maside ke kon khan go supa ke munite a nge umo to ngo lengwe e tenukun a chitaba hangwe sa kawiji gang ko ka ke olengo ko nga tam dalina sinde ke olengu den hoji taba ko de ka wa de ke community ke drugs da wola nga ko de kan usi ago si de khasulun ola ke kwang minute kan gun hangwe ko mo to ngo olengu den hoji taba sa ke kan usi ma si de safety ko ji ke ago si man ko chu kuna pangwa ban hi de ke kan de wulu ji si a thui ji ko si wo ji ke den chong ma ola nga ji cha hangwe sa kawiji gang ko ka ke radu kwe alipa program no mtutuku ngwa wala ngwa ngwa sa kawisi ka ngkong ka ke radu kwe si de kawe tuwa kaisi mtan kuchu au ngwa wala ngwa sa de nchima ka ke program ngwa kwa nga alipa program ke mtutuku ngwa wala ngwa sa kawisi ka ngkong wala ngwa jicha ke maunga maso tentuita ngwa wala ngwa

exka if kawa ulang pangam tane kuchu aung program ko sa uji si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangam ko e kai kwa radu ke numuru e awani ten seva pen neha fm man tutu ko e aung ulang jicha ngue sa ko uji si ka ke a ulang jicha kwa nga ke kawa tu kai si pangam ko si de kwang khan ko su pa ke ulang jicha da main ngwa tan ngwa me kan u se ko si de ke dibe gani kuna kane uluje che kamo skule wa kamo chukuna ka kamo chungale pangna ban hai dage yunga ka wajing ngau tu lage kane uluje che ko sing ngai dage yunga kama a o kane ngum dena si dage alung sadaba o sing atutu ko gya chukuna ko si dage ka wa ngul jua ura ngaji cha pangna ba ko sing dibe ko safety kan ngai achu da ko ngai an ngai dage sila dibe ulin kaga ma si dage chukwa ma khai chukwa sing dibe o chukwa ma khai chukwa yunga dibe hunga na kwa doctor ge chukuna kawa chige kan uzi se awa chika ta panga ba tutuwa sing dibe ma si dage kawa asila dibe ko kuna si yinga chige o kwa da panga ba asila nga be ge panga ba si ke kan uzi o tutuwa sing ateu ke ola wa dibe kawa chige kan uzi sing go sing ngai dage anga lung sa dibe ang tutuwa sing e chu ang tutuwa tele tele wa chige mta chong ba ola nga jicha hanko isa kawa ji se ka ke ola nga kwa nga akwe alikwa program nga ke mta chong ba ola nga jicha ngwa sa dain jimu ka ke reis taha ke ola nga kwa nga ta kawa ya tuwa kai si panga ba kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten siwa pen neha fm nga num tutu kwe au nga wala ngwa sa kawa si ka ke radu ke maunga maso tendu ita unga ba ola nga

exka if em kawa olengo pangom tene kuchu awngo program go sa wiji se ka ke radu ke kabya tu ka khai se pangwa ko khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm man tu tu ko awngo olengo ji chang go sa ka wiji ke an ko ka ke radu ke kabya tu ka khai se pangwa go sinde ge olengo ji chang tene go ma kamo go a go sinde ke nu se kawa tine kawa 23 minute tege kon khang gu supa ke 70 minute mko e ton ngol ngwe ye ten kon khu a chitwa ngwe sa ka wi se ka ke wol ngwa kon nga ke ka wa tua khai si pang ngwe ke khai kwa ra du ke numuru ya oni ten seva pen ne kha fm man tu tu ku ya ngol ngwa ma ngwe sa ko ji se ma si de kon khang gu supa ke ten chong ngwa wol ngwa da sa gen chim ka ke program ngwa kon nga da ma si de me kum sen ngwa ne kha de ji ke kon akon na de ka u ka ne wolu si sim kon ni de ke ko ma sim de be kon ku na go sim de ke skola ke lung sa ka ku um to mo si we ka ne wolu si se a thui sa ko ku nga ba wo sim nga tu tu ku lung sa ka ne ngum de na sin chu ku na pa nga ba a tu tu atla ta tu tu si nga ya tu tu ge chu ku na wo chi ke mta chong nga ba wo lang ngo sa u si ma si de ke kon khan ngo su ba ke si jin de ar ta kha mini te ngo e ka nga wa wo lang ngo ten mo ji ta ngo sa ka wi si ga kon ka ke ra do ke mo nga ma so ten du ta 我们无良

exka f m kawa olengo emtene kuchu awngo programo go sawuji si ka ke radu ke kabya tu ka khai si pangwa kwe khai kwa radu ke numuru na oni ten seva pen nekha fm alum tu tu kwe awngo olengo jita hankwe sa go ji si ka ke program ngo kwanga ke kabya tu khai si pangwa kwe khai kwa radu ke numuru na oni ten seva pen nekha fm ngam tutu kwe awngo la ngi cha hngkwe sa ko ji se ka ya tama si de ka u a ola ngo em ten chu awngo program ha hngkwe sa ji ma ka ke a ola ngo kon nga tama si de kon khan gu si ba ke dhar ta khmani te nam kwe ka ngo wa ola ngo ten ho ji ta bu sa ko ji se ka ke ra du ke ka ba tu a kai si a ko si de ke ten gu chu awngo la kon nga de ka nu si se a ko si de ke de be ke safety ka ngam mu se dam den na sin de ke ngo ya kon nga mu de ke kawa khose ngoi pangam teru chungwa ba gitang ke mo tene na sitake ngai tene tene ku chungwa da sa ko ji se ka ke ola ngo ko nga ke ka ba tu ka isim tene chungwa ba ola nga ji cha ngoi sa ko ji se ka ya ke kwe ali ko program mte tu kwe mo ka ya ola nga ji cha ngoi sa de chi ma ka ke rest ha ke ola ngo ko nga ke kan u ji se ku sin de ke tene chwa gum ngo ola nga ji cha ku si de ka ngo si pang ngo ku si de ke ne khen tu ndak minute ka ngo su pa hum go ta ngo le ngwe teng ho ji ta ba kon nga le ka u da ng kan u se u si de chi ma da ng ke wo le ngo kon nga ke ma u ma so ten du tong ba u la ng

0: exco if kawa walang ipangom tano kuchu awon ng program ko sa wajis si kage radu ke kaya tu kakay si pangom ko kay kwa radu ni numero yawon iten si vapen neha FM ngalum tutu ko awon ng walang ng ko sa wajis si kage program ng ko nga ke kaya tu kakay si pangom ko si dagi ka uwa walang ngo ten so ngo ke masi dagi ko ang kan ko si pa ke 2020 ka manite mo unta ngo ba deng kika wa kinino ka wa jhai ke kola ka go usela kun hai dei ka wachin ngau dule ke kan ka chong ka ko an kam go problem ngau ke mong ma so den di dong ba olang
1: Hi, this is Mandisa.

É que se cá é com a gente faz da minute, da agosto de quando a gente chupa a minute, acha, mo então não vale minute, não se tava com isso agosto se cá que rato, que cabeça tua cai se para não se deu olha mas isso antes não foi mal, tamo goi, da a coi ali para por caminho, muito tu com uma olha mas isso agosto se agosto se cá que rato, que cabeça tua cai se para não se deu com antes não a quando a de que não se agosto se que cowol ngoy mto jongwa ke maside ke crime ke safety ke dibekon guna ngano kwa mgonai de safety ko jin ngou tule pangna ba kanu si se wisi wo ji mto jongwa wo lang ji cha da agoside ke wo leng ko khang gun ma chi taba ya kwa de ka wa de ngi ke agoside ke kininu o kola e ke jo ko wo sila pangna ba si de ko jin ngou tule ke kan kau jo ngi ke aman ma sia aman ho hung ka wo sila kui kani mana kwa kati chika anho kukulwa nyo masi de kuma nga kwa katene na hana ki problemda panga ba kana usi ya kwa sing amani mwase nga kininu o juha eke kola panga ba ngayi deki kawa chika e nhali ngwe mga si deki kakwa ngung ma ngwe nga aku si deki kawa e kakwa hane problemda panga ba kule tema achao ta akatua kwa sa kwa chika mtan chwa nga wale nga ngwe sa uzi se ngayi deki meku msa nga wa neha ate chika kwa mtan chwa nga wa kwa sa uzi se kaya da ko si dege mei kumise ngaba nekhe ati chige tini ati chige kwe mta chong ngaba kwe sa dege maa si dege mani te kwe ngang hai to mo utawa ngaba da ngung ngwe sa dege chima da ngung ke ola ngaba kwa ngaya ale kwa apur kham ngaba hum tutu kwe ngwa kaya ola ngaji cha ngwe sa kawisi ka ngwa kwa ngaka ke maa ngaba so tenduita ngaba ola ngaba.

tena go tshu a ngo program go se buse se ka ke radio ke ka ba tu ka kai se pano go se dai wola ngati jang pano ba a go ngai da ke mto tu ko ya ngo wola ang go sa dai ma si da ke se zin di arta ka mani te ka ngo su ba mo ta ngo go le ngai ten go tsita ba ang go sa ka buse ka ngo ka ka ke radio go e le kwa program ngo mto tu ko ngo ka wola ngati jang ke mo ngo ma so tendu tu ngo ba wola ngai

Exka FM kawa ulangwe mtene kuchu aungwa programa ko sa uji se ka ke radu ke kawe atu ka khai si pangwa kwe khai pwa radu ki numuru ya wani ten seva pen neha FM ngal mtutu kwe aungwa ulang jicha ngwe sa uji se ka ke ulangwa konga tamasi tege kwa nga ngu supa ke tuwe ntuwe ndak manite mo ngwa ngwa ulang ngwe ten hoji taba ngwe sa kawe si se ke ang kong ka ke kwe man hunuka wa tol firi tama sida ki ka ua kola eki kininu pangwa sida ki kawa chike

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo a go e tsem tla go tana o tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itlo ka qomkwana mgare abam je emka tsa mo a gore e tsem tla go eta. Ne go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla go emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema XKF ke. Kunji damasiji ba go di tswaji tem khamien ska pomki ntsenyam dot atako kunwa go. XKF FM kwena ngongorwe.

mkawa wala ngawe mtani kuchu au nga programa ke kwa nkani kusupa ke sezi minute mo unta ngawa kwe manchandu kwa watu alfiri wachige mtani chungu wala ngusa uji che ka ke radu ke akusita ke wala mehikumise ngawa nyeche atijiki tini atijiki kwe mtani chungu ngusa uji che ka ke radu kwe alikuwa programa ngawa mtutu kwe mwa ka wala ngazicha ngusa uji che ka ke radu ke kanu uji che ke majwe kamu kubunga ke ibije che ke kumisan ngo wala ke ko koma ng ati chiki meta kan gun ati chiki ping ati chiki ngole jo ngwe mtan chongwa o sing ngi jetman style o manel ngwe de bungo se on tutulu sila